0: Esome ly'okubiri. Mwazikibwa mbatisimu, mutambule nno mbulamu obujja. Byesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma, mutwe gwa mukaaga, olunyiriri lw'okusatu n'olw'okuna, n'olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, temumanyi nga ffe ffenna ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe? Ndaba mbatisimu twazikibwa wamu naye mu kufa. Nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Patiri, naffe nno tuyise obulamu obujja. Obanga twaziikibwa wamu naye olw'enfa ye gye twafaanana, era bwe tuliba olw'enzuukira ye, tutegeere omuntu owaffe omukadde naye yakomererwako, omubiri gw'ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme kuddayo kuba baddu ba kibi, anti oli bw'afa ng'ekibi akiwonye. Oba tuli bafu ne Kristo, tukkiririza ddala nga tuli babalamu wamu ne Kristo, anti tumanyi nti Kristo ng'amaze okuzuukira mu bafu takyaddayo kufa, walumbe takyasobola kumufuga, anti nga bwe yafa olw'ekibi yafa omulundi gumu, kati nga mulamu mulamu ku bwa Katonda. Nammwe nno mulowoolereze ddala ng'ekibi mukibeerera bafu, muli balamu ku bwa Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebali.

0: Omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, ayagala kitaawe ne nnyina okukira nze tansaanidde, n'ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanidde, n'oli atakwata musaalaba gwe n'angoberera tansaanidde. Buli aliwatanya asanga obulamu bwe abafi abufiiriddwa, naye oli alibuvaamu okubeera nze alibusanga. Abaaniriza ng'ayaniriza nze, ataaniriza nze ng'ayaniriza oli eyantuma. Aniriza omulanzi olw'obulanzi bwe, alifuna ku mpeera ey'obulanzi, era ayaniriza omutuukirivu olw'obutuukirivu bwe, alifuna ku mpeera ey'omutuukirivu. Na buli omu aliwa omu ku batene abo olwendo lw'amazzi obuzzi amannyogovu ku lw'okuba nti muyigiriza kambabuulire, talisubwa mpeeraye. Evanjiri y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, olwaleero ye Sande 13 mu budde buno obw'omwaka A, nga tugenda kwebuulirira n'amasomo gaffe naddala n'evanjiri gye tubasomedde. Lwaleero Omukama atuyita mu ngeri ey'enjawulo okussa Katonda oba ekiragiro ekisooka okukiwa enkizo okusinga ekiragiro ekyokuna, kubanga ekiragiro ekisooka kasobola okukitegeera obulungi kwe kugamba kine twagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna, ate kitwanguyira okwagala abantu abalala bonna kusingira ddala ab'enganda zaffe, bakadde baffe oba abaana baffe. Omukama atandika n'ebigambo buli awo ng'oli akabiwuliriza bitiisaamu, kubanga atugamba nti nno, ayagala kitaawe ne nnyina okukira nze tansaanidde, n'ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanidde. Ebyo bigambo ebisookera ddala nti okuweereza Katonda obulungi, okukuza abaana obulungi, obuweereza bwonna bwetaaga Katonda okubeera nga y'ali makkati mu ebyo tukola, mu kugunjula abaana, mu kubalabirira, mu kubabeezaawo, nga Katonda ye nnamba emu. Nti kye kituyamba abaana bano obutabagulumiza, kituyamba abaana bano okubalaba ng'abaana, ng'ebirabo bya Katonda, okulaba bazadde baffe nga ekirabo kya Katonda. Wabula ennaku zino tuwulira abantu bangi kati tebasobola na kugamba ku baana baabwe, babatwala nga ba Katonda, habira kaana ako tugenda kwogerako, okaana kange, akaana kange. Omwana n'afuukira ddala n'akula nga naye akimanyi nti anze wa maama sisobya, nze wa taata sisobya, ne ku TV babyogera, nze gundi omwana wange tasobya. Kitegeeza nti ekifo ky'omwana mu mutima gwo, mu bulamu bwo, mu maka, kiba kifudde. Abatakyali mwana wabula abaafuuse nga kabaka, kumpi na kumuteeka ku ttuluba lye limu erya Katonda. Awo nno ekiragiro ki ekitugaana okusinza ebitaliimu, idolatry, kitugaana ekimu okutandikira ddala ku bantu baffe bennyini betwagala ennyo, tubaagale nga tubakolera ebirungi, naye nga tukimanyi nti nno bano bitondo Omukama yabituwa mu bulamu bwaffe. Awo nno tulina kulaba nga naffe buli kye tukola tubisembeza oba tubiteeka mu kkubo ery'okutegeera oli eyabituwa, tubiteeka mu kkubo ery'okusinza oli eyabituwa, tubiteeka mu kkubo ery'okumanya ate n'okutendereza n'okugulumiza oli eyabituwa. Tibukimu ky'okola n'okubakulabira mukaddewo ng'ekyagala ekyokuna bwe kitugamba, n'okuba kumujjanjaba okumanya nti obulamu buva wa Katonda. Waliwo n'abantu abagamba nti takanga yafaana Katonda namukyawa, oba tuyina ebizibu ebiti mu famire ne Katonda namukyawa, tasobola tukola bwe kitenga famire yaffe. Kitegeeza nti famire eba efuuse nti ennamba emu mu bulamu bwaffe, wabula si Katonda oyo yatuwaate famire eyo gye tulimu. Ekigambo kizibu nnyo, kubanga mu bw'omuntu twagala nnyo abantu baffe, twagala nnyo famire yaffe, twagala nnyo abaana baffe, twagala nnyo bakadde baffe. Awo nno olumu ekifo kya Katonda ne kiseeseetula, olwateeka Katonda neteekawo abantu. Tobuulewo n'omugoberera ebiragiro bya Katonda, olumu oli oba aleese omuntu nga talina ddiini yenna gy'asinza, n'ate n'akola kimu, naye omwana yasazeewo, nze Katonda abaana b'ennaku zino, n'ate mukitegeera. nako nokwewoleleza ye nyine nyine oba ngolina ali akole bitasana ati tunagamba kimunaye nanti kati ye gwe mulembe omwana nno bagambika ko nako okwekubagiriza mu China ko obuvunanyizibwa abaluganda omukama atuyita mu ngeri enjawulo okuteeka Katonda nambeemu mu bulamu bwaffe alina okuteeka abaana baffe n'abantu baffe mu kifo kyabwe n'oli aba yewaddeyo mu buweereza oba obusosola oti oba obunaddiini obuweereza bwonna okumanya nti asookera ddala ye Katonda ate bano ne baddirira ndowooza buli kaseera abaminsani abajja okuyigiriza eddiini mu Uganda ne balekayo abantu baabwe bonna okuva e Bufalansa okuva e Italy okuva e Bungereza ne bajja okuyigiriza eddiini mu Uganda bangi baafiira mu Uganda era baziikiddwa kulimba ez'enjawulo nga kutaddeyo ebukalasa tebaddayo waabwe kulaba ku bantu baabwe bawandika amabaluwa tebaalina nti masimu babakubireko naye ne bakola omulimu kati bwe twenyumirizaamu nga twebaza nti weebale amaasi ne mapeera otujjukira Stenseera n'abalala bano bonna tubagulumiza kubanga waliwo kibeeresa ne bategeera ekigambo kino nti oyoayagala kitaawo ne nnyina okukiranze tansaanidde nti okusaanira okuyimira mu maaso ga Katonda n'okumweza obulungi tulina okwekuba mu ttooki mu ngeri ebyo ebitusika omutima gwaffe ne bitwala ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe naddala mu kwagala okumuweereza kiki ekyo ekikugaana okuweereza Katonda kiki ekyo ekikusiba okwemaliza Katonda kireme kuba nti bamakaago kireme kuba nti bakaddebo kireme kuba nti baanabo akagamba ako kubiri nti n'oli atakwata musaalaba gwe n'angoberera tansaanidde nti mu bulamu buno twagala ebirungi twagala ekkubo nga teririimu mutawaana nagumu naye nti n'okuweereza Katonda obulungi tulina okwetikka emisaalaba gyaffe ebyo ebitusoomooza ebizibu byetusanga byonna bireme okutumalamu maanyi wabula tubikwata tubikwasa oli eyabitwetikkira nga ye Mukama waffe Yesu Kristo nti buli yenna ategana buli yenna akabiriddwa buli yenna ayina ekimusoweredde atusabe yennyini atukimutwalire atwetikkireko awo nno bino byonna bijja okutugeza mu kugezebwa kuno musobola okusangibwa nti tutuukiridde era tusaanidde okumuweereza awo n'agamba nti buli aliwatanya asange obulamu bwe aba bufiiriddwa naye oli abuvaamu okubeera nze alibusanga era nayo paradox ya bulamu nga bw'ogamba nti okusanga ate n'okufiirwa nti olumu ebitwesibako ennyo tebirina makulu ge mazima ate mu kwewaayo nga tuludde ya musomo eryokubiri nti mu batisimu tuyitedda mu kufa ate netuzuukira ne tufuna obulamu mu ye nti omukristu yenna alina by'alina okwefiisa mu bukristu okuweeza Katonda waliwo byalina okwefiisa nga kino kirungi oba kyalibadde kirungi onaabya n'abakazi mukaaga noga naye eddiini egamba ki nakubeera n'omu noga olw'okubeerawo obulungi n'obutabanguko obuyinza okubaawo n'ebizibu byonna n'ogumira ku oyo omu abadde oga nti naye oba omuntu yalibadde ali esowanize emmere ssatu noga naye olw'obulungi lw'obuto lwange kandyemu wadde nga mpuya obuto bunene njala kulya ssatu n'abadde ogamba nti hanayo enkonge y'okumakya ate obuyinja bw'okumakya abaana kati beesiimye tebakyayina njogera eyo noga nina okukeera nina okuzuukuka nensoma ekitabo nina oku waliwo bi kaseera ky'olina okwefiisa ng'ovaamu obulamu osobole okubusanga osobole okubuddizibwa naye mu kukyawa ekibi mbaamu okwefiisa ng'ate tufuna ekirungi si mu nsi muno mwokka naye n'ekirungi ekisemberayo ddala ekyempeera ey'obulamu obutaggwaawo ate kwegenda kukasembayo abaaniriza ng'aniriza nze naye ate aniriza nze ng'aniriza oli eyantuma aniriza omulanzi olw'obulanzi bwe alifuna ku mpeera y'obulanzi era aniriza omutuukirivu olw'obutuukirivu bwe alifuna ku mpeera ey'omutuukirivu abooluganda ebigambo ebyo bituukidde bulungi bwetwebuulya ate ne ku ssomo erisoose etuwulidde nti olwali olwo erizeewo n'ayita mu sunamu omukazi omumanyifu ennyo n'amukwatirwa amale okulya emmere kuba yateranga okuyitayo n'akyama ew'omukazi oyo n'alyayo ku mmere omukazi n'agamba bba nti ndaba ng'ono atera okuyita wano ewaffe musajja wa Katonda mutuukirivu gira tumuteekereteekere akasenge tumuteremu akatanda emmeeza n'akatebe n'akatawaaza lwanaabanga zze ng'abeera omwo kyokka tuwulira kyeyafunamu lwali lumu n'atuuka n'adda mu kasenge ako n'awummula n'agamba omuweereza we yeezi nti ayagala kiki kyemba mukolera. Yezu na agamba nti totegana na kubuuza, ndaba talina mwana ate nga ne bba akuze, n'amulagira amuyite. Omukazi bwe yaba amuyita n'ajja n'ayimirira ku mulyango. Erizeewo n'amugamba nti ku mwaka ogujja ku ssaawa ng'eno ng'obadde okyali mulamu oliba lubuto lwa mwana mulenzi. Abooluganda, kino mu buweereza konna ketusobodde akatono eri bantu bannaffe eri abali ku buweereza buno abeevuddemu okuweereza Katonda, tuweeyo tubalabirire, tubabudeebudde, kubanga mu kyo n'essaala yaffe ezaalema ne byonna ebiri ku mutima Omukama mwabitunuulirira ate n'atuwa empeera eya ddala. Twesabire Omukama atuyambe ku Sande n'okutegeera ekigambo kino ekikulu eky'okwevaamu mu kuweereza Katonda, eky'okuwa Katonda ekifo kye ate nga kijja kutuusa ne ku kigambo ekikulu eky'okuweereza bannaffe obulungi. Omukama abe nammwe.

Abaganda onaku olwaleero tugenda kwogera ku buweereza ku butume obw'omutima omutukuvu ogwa Yesu. Obutume oba obuweereza obw'omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu. Abooluganda bwe twogera ku mutima, buli omu amanyi omutima. Omutima kiri sensitive. Omutima abamu baguyimba, oguyimbako mu kwagala, baguyimbako nga bwe gumenyese. Omutima bantu tumanyi omutima. Omutima we guli physically, naye ate waliwo n'akabonero, waliwo n'amakulu ag'omutima. Tugera ku guno omutima ogwa Yesu. Mutima gwe agulina Yesu nga Katonda yefuula omuntu. Omutima gwe akulina. Era guno gwe batugamba nti gwasooka effumu nga twogera ku matendo, tuba tusaba mu matendo. Omutima gwa Yesu gwasooka effumu ate ddala nga kyaliwo kubanga ne mu budde obwakalema. Bwe batwebuulirira kkubo ly'omusalaba mu budde obwo na kati bwe tulyebuulirirako nga tulisoma, tulabira ddala nti batulaga nti waliwo omusajja omujaasi yali alindiridde Yesu afe mangu kuba ensi yali etabanguse nga ye alowooza Yesu tannafa. N'agamba okumutta amangu tusobole okudduka tuve ku lusozi n'otudde ewaffe ng'ekibuyaga ono oba enkuba babiki. Obudde bwali bukyankalanye. Nina mufumita musoga effumu mu mutima era n'ali musogamu, ne muvaamu amazzi, omusaayi n'amazzi. Ebintu ne tubyebuulirako nnyo mu budde wa Pasika wiiki esooka, sande eddirira Pasika, obudde obw'obusaasizi. Omutima gwa Yesu, physical heart, yafuna ekiwundu gwafumitibwa, naye ate mu mwoyo ne muvaamu ekintu ekirala. Abaaliwo baalaba amazzi nga gava mu mutima gw'omuntu ono gwe bafumiseemu effumu, gwe basoze effumu, mwavaamu omusaayi ne muvaamu n'amazzi. Baagulaba kubanga yabiwandiika, naye atugamba nti nze yawandiika, nze mbagamba naliwo nabiraba. N'abituwandiika kati naffe ne tugoberera kye tumanyi ekyo. So omutima guno gwa Yesu bwe guto bwe gwayisibwa, naye tekyakoma awo. Omutima gwe gulina amakulu mangi, ebimu ku ebyo tugenda okwogerako olwaleero, ebirala ojja kubyezuulira eyo bwonoba osazeewo okwagala Yesu n'oyagala omutima gwe. Kubanga omutima guno kye kinyusi ekyaleeta Yesu ku nsi kuno, kutwagala, kutulaga kwagala, kutuggya mu bizibu, mu bibi, mu busibe, mu ntalo ne sitaani, na byonna bye twali tubonaabonamu. Yawaayo obulamu bwe. Omutima gwe ogw'okwagala ne gweyoleka, n'okwagala kwa Katonda ne kweyoleka. So gwe mutima guno gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Era obutume buno obw'omutima gwa Yesu buli wonna. Njogera ku saza lyaffe wano we buli. Masaza mangi galina obutume buno obw'omutima gwa Yesu. Nawano Nsambya we tuli. Era nga tukungaana buli nnaku olwa Friday olw'okutaano olusooka mu mwezi. Olunaku olwo lukulu nnyo eri obutume obw'omutima omutukuvu ogwa Yesu. So lwaki twalibadde twewaayo okulaba nga omutima guno tugussaamu ekitiibwa? Ekereziya traditionally ekirina eky'okussaamu Yesu Kristo omutima gwe ekitiibwa. Lwaki? Kubanga ayina okusaasira okwo okutaliko komo kwagabira buli yenna eyeevuddemu okudda gy'ali, okumwagala, okumwewa. Era Mukama waffe ayina okwagala okwo era okutaliko komo eri buli muntu, humanity, buli muntu yenna omuzaale. Abazaaliwa bagwa mu kwagala okwo, naye buli muntu yenna omutonda ali ku nsi yazaalibwa. Tekiriiko nti osoma ddiini ki, tekiriiko nti bakuzaala luddawa, tekiriiko oli wa ggwanga ki. Mukama Katonda atwagala
okwagala kuwe kuli divine love. Ye, omutima gwagala bwagazi muntu. Tayagala kulaba muntu ng'afa, ng'azikirira. Tayagala kulaba muntu ng'abonaabona, ng'ali awo sitaani amukijjanya. Omutima gwe gwa busaasizi. Naye mu kino, okusobola okutambula naawe n'okiwulira nti Yesu anjagala, Mukama wange ndi mu busaasizi bwe, oteekedde naawe okubanga okitegeera ng'o oli alert, oli sensitive, nga okimanyi. I mean, ng'okitambuliramu naawe omanyi nti Yesu ali eri anjagala. Era nga okwagala bwe kuli, mitima giba ebiri. Kati ye tajja kwagala, akwagala, akwagale. Kati olina ky'okolawo. Naawe olina okubaako ekitundu ky'ozannya mu kwagala kuno. Kikuyamba kitya? Bw'omwagala nga naye bw'akwagala, y'ono omuntu atambulira mu butukuvu. Ye gwe gwe bagamba nti Omukristo omulungi. Omukristo ekyokulabirako. Omukristo alina omutima ogulinga ogwa Yesu. Era mu byonna tugenderamu, emitima gyaffe gifaanane nga ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga gijjudde ekisa, gijjudde obusaasizi, gijjudde okwagala. Era mu kino tugenderamu okumuddiza yatuwa nga tetunaba na kuzaalibwa. Yeewaayo nga tetunaba na kumumanya. Yakola kyonna n'ayiwa omusaayi gw'okubeera ffe. So ffe tukoze tutya? Naffe twerwanako ne tukola obukolo obutono. Kubanga tosobola kusasula Yesu n'omalayo. Okola obukolwa obutono, kwayo obwo obukolwa bumusanyusa, abwagala. Era nga batulaba abaana baffe, tosobola kusasula n'agamba, mami wandeera n'onyonsa n'okola ki? Nkwata obukadde n'obukadde bwa ddoola buubuno bwe bujja mu kye wankolera. Takisobola ne bw'aba zirina. Era tekigenda kusasula ekyo maama n'agamba, aha, omukwano gwe nalaga omwana ngutunda oba nsasuddemu bilioni za euro bwezi tizaatadde ku meeza. Tosobola. Naye okola obukolwa. Ne bw'omutuma n'akkiriza n'omugaga agenda ondeetere kino, gwe abanga akusasula owulya bulungi. Ne Mukama waffe Yesu Kristo bw'ati bw'ali nti bwe tuba tukola obukolwa obutono obwo obw'okwagala, obw'okusonyiwa, obw'okudda gy'ali, obw'okusaasira bannaffe naffe, ekyo ye kimusanyusa n'agamba mu mutima gwe, omwana wange ono anjagala. Tosobola kwagala Yesu nga bw'atwagala. Naye mulaga ebikolwa biraga nti ki? Omwagala. So obanga sikubanga obeera oddaabiriza n'okuba oddaabiriza olw'ebyo ate nga tumaze okutegeera omukwano gwa Katonda gw'atulinako, bye tumala ate ne tuwaba ne tumuvaako ne tukola ebyaffe ffe ng'abantu. Ate waliwo n'ebirala bannaffe abalala abatabiriiko. Mbagambye okwagala kwa Katonda kwa buli omu. Kati waliyo abo abakola ebintu nga tebamanyi nti waliwo guno omutima omutukuvu ennyo gwa Katonda waffe, ogutwagala ennyo, nga gutukaabira, guyaayaana, abantu bange badde gye ndi, abo gye bali. Kati gwakitegeddeko ogw'okola ekikolwa kino eky'okuddaabiriza, Mukama afune engeri w'ayisa enneema okwata ku bano abantu, nabo bategeere nti Katonda waffe yatufiirira, atwagala, baleme kwetunulira mu bibi byabwe. Waliwo abantu ab'ekyawa ate nga bo bagamba nti okuva nga nkola ebibi ebingi, ntambulira mu kibi, niwa Katonda ntyayo, sisaana kumutunulako mu maaso kubanga nze ndi mwonooni nawaba. Kati abo nabo tubaddaabiririzaako, nabo Mukama n'abawa enneema ey'okwezuula nti Mukama tabakyawanga, ye okwagala kwe kusigalawo kwa mirembe na mirembe. Era nga mukisa munene nnyo nti ng'akyatugumiikiriza tufuna ate ekisa eky'okudda gy'ali ne tusonyiyibwa ebibi byaffe. So ekintu ekikulu kiri nti okwagala n'okusiima. Ffe ng'abakkiriza twebuulire nnyo ku reality, ku ddala ekiriwo nti Katonda waffe ayagala omuntu. Kikulu nnyo nga twogera ku mutima gwa Yesu, Katonda ayagala omuntu. Ekyo kyewuunyisa nnyo nti omuntu ne bw'ayonoona
nibwakola yetagwa musubi asigala mulinako okwagala okwagamba nsaba olunaku lukye muntu ono akizuule nti mwagala. Lwaki akikola bw'atyo? Kubanga yatuwa freedom, yatuwa eddembe ly'okwesalirawo, tatuforcinga nti mwena mbagambye njagala munjagale. Yatuwa eddembe eryo kati anoonya olunaku olwo kyova olaba asigala ayaayaana nti mu kukozesa eddembe eryo omuntu ono njagala lukye yeekube mutima atunule n'alabe nti mwagala akomewo eno gye ndi. So kikulu nnyo okubeera nti tutegeera okwagala kwa Katonda ne tumulaga okusiima ng'abakkiriza ne tukyebuulirirako. Kino nga tukirabira mu ngeri gye yeewaayo nga yeetambira ku musaalaba. Abooluganda byonna tubikola, naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tufiisengayo akadde akategeera oba akeebuulira ku nkolagana yaffe ne Katonda waffe, okulaba nti Katonda atusukkulumya ali waggulu ddala, naye yessa era buli naku yessa wansi naka n'atubeereramu ddala n'atufaanana nga bwe yakola ng'afuuka omuntu, naye ng'agenda okulaba nti buli we tunaatunulanga wantujjukire Katonda waffe kye yatukolera ku musaalaba. Tukyawe ekibi tudde gy'ali, tukyawe okwagala ensi eno okusinga twagala Katonda, singa twagala bannaffe. Mukama ekintu ekyo akitusuubiramu era teri kirala kyatusuubiramu kyatwagalamu. Atwagalamu ekintu eky'okwekuba mu mitima ne tutegeera nti yatukolera kinene. Ku kinene kye yakola naffe kwe tuvudde tudde gy'oli Katonda waffe, ne tuleeta ne bannaffe ne tubategeezaako obubi obuli mu kulemera mu kibi n'obuli mu kwagala ensi okusinga Katonda. Ekirala kye kino eky'okuddaabiriza. Okuddaabiriza kuno nga kye kiringa eky'okuddamu eri engeri emitima gyaffe engeri gye ginnyogozeemu, ensi gye tusikirizzaamu, nga kye ky'okuddamu eri obutasiima obw'ensi, obutasiima Katonda kye yatukolera era kyasigala atukolera ebiri mu ffe. N'ogenda mu maaso naye nga kaŋŋambe ffe ababatize olwedde tukimanyi, naye n'otufunayo kantu konna kakuba mu mutima n'ogamba Mukama nga yankolera bingi, Mukama nga ankolera bane, Mukama nga anwanira entalo zange. Oyinza okulowooza ssente ze zikuyamba oba maanyi go oba kitiibwa ky'oliko oba buyinza bw'olina nga bwe bukuyamba nga bwe bw'otyo bw'olowooza, mmundu yange yennyamba, nina emmundu ezimala, nina ne bbomu, nina n'ebirwana byonna ebyokulwanyisa. Owooluganda, munda omwo mu byuma omwo mulimu ekisa kya Katonda n'obusaasizi, kubanga si gwe gusoose okuwulira nti waliyo eyabadde ng'alina ebimukuuma byonna n'abakuumi n'atuukibwako obulabe buba bwayiseewa. Kati we tujja Katonda mu byaffe ne tubeera nga tetusiima nti Katonda ddala ambeererawo, oba naye kintu kikulu nnyo okubeera nti ndi mulamu ku bwa Katonda. Ekyo ekintu kikulu buli omu okukitegeera, oba oli ku ddaala ki, oba oli ku bukuumi bwenkanawo obw'ensi buno, waliwo n'abakuumi w'ebintu ebyaki byawongo, nga ye agamba wano nedda sigenda kukola ki, tewali kabi kalintuukako. Mubawulire eyo agenda okwesanga kamutuuseeko ate nga kamunywezezza ng'ate takyalina w'ategeerera Katonda wange nnyamba ku ddakiika esembayo. Naye abo Mukama yamanyi bw'adiiringa nabo, manyi Mukama y'asaasira ng'okyali mulamu n'omukoola kola ki, asaasira n'ekinyuma nnyo ng'okyali mulamu n'otalinda kaseera kali kuba tokamanyi kadajja budde kikanaakusanga mu mbeera ki muddu y'omwoyo. Waliwo abalala, waliwo omu gwe baŋŋambye nga ye yalwadde, yalwala kosi yagenda naye yalwala ate nga muntu mulungi naye nga alina ekimusibye, ne bamwegayirira bannange tuleete omusaseredde oti tukole tutya, bannange beerako tukole tutya ssebo, n'agamba mundeke mundeke. Era mu kumuleka freedom gye mbagambye yafiira mu mbeera eyo, oyo si yasoose nammwe munabe mumanyiiyo, muntu n'agaanira ddala ekisa kya Katonda ekimulindiridde
kudakike sembayo. So abooluganda, tuina okukola kuno kudabiriza, reparation, okudabiriza, olw'obunyogovu bw'emitima gyaffe, egy'abantu abalala, olw'obutamanya bwabwe, olw'obutasiima bwabwe n'obwaffe, olw'okukyawa Katonda, ne twagala ensi, twagala essente, twagala ebitiibwa, ne twagala ebintu ebiyita obuyisi, ebikoma ku nsi kuno, tulina kumuddaabiriza, bwe tumuddaabiriza, akakkana. N'atwongera era ekisa n'obudde n'atwongera n'ayeeyongera okutugumiikiriza n'okutuwa enneema. Ekyo ab'omutima gwa Yesu kikulu nnyo eky'okuddaabiriza ab'obutume obw'omutima gwa Yesu. Buli alina devotion y'omutima gwa Yesu kino kikulu, naye tebaali badde bamu n'abamu nti be balina, kubanga guno omutima mbagambe gwa buli omu. Buli omu olina okwagala omutima gwa Yesu okuguddaabiriza, kubanga guno ye ntabiro y'emitima gyonna, kiri mu matendo ag'omutima gwa Yesu. Ye ntabiro y'emitima gyaffe ffenna awe tukuŋŋaanira, bwe tulina ogikuŋŋaanyiza, tube kimu n'omutima guno okutwagala ennyo. Ekirala, tukubirizibwa mu bulamu bwaffe okubeera nga tutambulira mu mpisa, mu nneeyisa ng'eya Yesu Kristo, nga Kristo ye bw'ali. Tugamba nti ayi Yesu omuteefu, omwetowaze mu mwoyo, omutima gwange gufuule ng'ogugwo. Ogwa Yesu gufaanana gutya? Gulimu obwetowaze? Ebimu ku ebyo ebiri mu mutima gwa Yesu. Gulimu obwetowaze? Gulimu obugumiikiriza? Gulimu ekisa? Gulimu okwagala? Gujjudde, byonna bijjudde, biboga buboozi. So emitima gyaffe tulina okulaba nti tukola nga ye, tweyisa nga ye. Ekiri mu mitima gyaffe nga kiringa ekya Yesu waffe, Mukama waffe, Katonda waffe. Kino kituyambe naffe okubeera n'emitima okugaziya ku mutima gwa Yesu, nti omutima gwa Yesu guli wano, abatana baguteregeera. Bwe banaalaba ffe emitima gyaffe nga bwe tweyisa, bajja kwagala Katonda, bajja kukomawo gy'ali, bajja kufuna ekikubagizo, bajja kufuna emirembe, bajja kuwulira nti baagalibwa. Mbagambye tulina olw'okutaano olusooka mu mwezi, buli olw'okutaano olusooka mu mwezi onaku olw'okukuŋŋaana. Bw'oba oli eyo nga tusobola kukuŋŋaana, genda osome ekitambiro kya misa. Ennaku endala bw'obanga obeera wala n'ekigo, oyinza ogamba ate nkeera mu nnimiro. Naye olw'okutaano n'olusooka mu mwezi luliko enneema zaalwo. Bw'okeera mu misa okusookera ddala, bw'osooka ne wejjusa, kati ng'olw'okuna nga tugenze ku sakalamentu, n'ofuna omukisa ne wejjusa. Enkeera ku lw'okutaano luno olutukuvu olw'okutaano olusooka mu mwezi, n'ojja n'osoma ekitambiro kya misa, n'ofuna communion entukuvu. Kino n'okikola okumala emyezi mwenda, era ng'okikola lwakuba nti otambulira mu mutima gwa Yesu, ojja kufuna ebirungi ye bye yatusuubiza. Era ngenda kuyitamu wano tumuwulireko kiki. Osobola okweyamula olw'okutaano olutukuvu nga n'oluyitamu ate ng'omukisa munene gukuyitako bintu ebikwatagana n'eggulu. Nga bwe tukola kaweefube okulaba nga tweyimirizaawo mu nsi, bwe tulina okukola kaweefube ennyo okulaba nga tukolera obulamu ow'omu ggulu, obulamu obunaabeerawo nga tumaze okuva mu nsi muno. Bwetaaga kussaamu maanyi na kuwaayo bingi. Ekirala kye tukola, ab'obutume buno bw'okwegayira obw'omutima gwa Yesu, kwe kulaba nti beesingira. Weesingira omutima gwa Yesu. Mugambe, Mukama nkwewa, ndi wuwo. Abamu okikola nga famire mu maka, era waliwo okwesingira okuli official nti amaka gaffe tugasingidde omutima gwa Yesu. Ne mumanya nti ffe obulamu bwaffe tujja kubutambuza ng'omutima gwa Yesu Kristo bwe guli. Tujja kufubanga, mukosi muba bantu, naye ofubanga obulamu obutambuza ng'osinza ku bigendererwa eby'omutima tukuva gwa Yesu. Naye nga okwesingira kikulu nnyo, kye kimu ku ebyo
Tosobola kubeera wa mutima gwa Yesu nga teweesingira, tekiriiyo. Era nkwekyo tulinawo n'essaala eya buli lunaku, buli lw'ozuukuka, buli lw'enzuukuka. Omuntu ayagala omutima gwa Yesu, osoma essaala eno. Si ssaala mpanvu, naye nga yo egatta byonna. Ayo omutima gwa Yesu Katonda, nkuweereza essaala n'essanyu n'ennaku n'ebikolwa yange ebya leero nga mbigatta ku ebyo eby'omutima gwa mbigatta ku mutima gwo nga mbisa erinnyaffe biikira Maria. Ekyo oba omaze okukola kinene, kubanga okubonaabonaku ennaku gy'onooyitamu olunaku lwonna ogimuwadde. Mukama tutumwa birungi byokka. Essanyu lyonaafuna nnaku olwaleero saagala neerabire nti livudde wa, ndi waayo wa Mukama. Ebikolwa bye naakola byonna mu mirimu gyange njagala nkole nga nkimanyi nti bino Mukama yampadde amaanyi okubikola. So buli lunaku ab'omutima gwa Yesu, ab'obutuma obw'okwegayirira, basome eno essaala. Ndikuweereza nga mbisa eri omutima omutukuvu ogwabiikira Maria. Olaba bw'ogatta emitima ebiri egy'ekisa egitwagala ennyo, oyita mubiikira Maria n'omukwasa ennaku essanyu by'okola na buli kimu mu lunaku olwo n'enkya bwe lutyo. So gituyambako okusigala nga oli ku mulamwa. Tugamba nze ali ennanga ebinkwatako bitya, gwe gende wa bwana mukulu omubuuzi. Kwe Father twawulidde bagamba mbu waliyo ab'ebibiina by'omutima gwa Yesu wano nga tetukirina, ajja kubuulira eky'okukola. Njagala twogereko ku bisuubizo byennyini. Weewulirireko Mukama waffe Yesu Kristo by'ayogera. Bino ebisuubizo ebikwasa omutuukirivu omubiikira ayitibwa Margaret Mary Alcock. Yali mu sista ng'ali mu nsi gye bayita France. Yali aweerereza Katonda. Mukama n'amulabikira n'amuwa bino ebintu ebisuubizo engenda okubasomeramu wano, ngenda kubibabuulira. Kisooka Mukama bwe yamulabikira yamugamba nti abantu bonna ndibawa, abo abeewadde omutima gwange ndibawa endema zonna ze beetaaga mu bulamu bwabwe, mu mbeera y'obulamu bwabwe. Kino kitegeeza ki? Nti Yesu Kristo atusuubiza okutuwa obuyambi obw'omwoyo, eneema n'amaanyi ezeetaagisa okutambuza obulamu bwaffe mwe tubeera twesanze. Oli mufumbo, oli singo, oba oli musaserdoti munaddiini, awo w'oweerereza w'oli agenda kuweerawo eneema nakuwe n'amaanyi. Tumanyi buli bulamu, abali singo tebayinza kugamba nti obulamu bwaffe bulungi nnyo, tebulina bizibu. N'abaana abafumbo tebajja kugamba buli kika kya bulamu akikuweeramu amaanyi n'ennema ze weetaaga okubutambuza obulungi. Mutima gwa Yesu kye gusuubiza. Ekyokubiri, ngenda kuleeta emirembe mu maka gaabwe. Oluganda nga tukaabidde mirembe. Omutima gwa Yesu guuguno. Gwesige, gwewe, guleete emirembe mu maka go. Kolagana n'omutima gwa Yesu. Kwekyagamba nti mu maka mu famire ajja kuleetamu enkolagana ennungi mu maka gammwe, abayambe okutereeza ebitagenda bulungi n'obwegugungo na buli butabanguko bwonna obeera mu maka. Kristo Yesu bw'atugamba. Ekyokusatu n'agamba, ngenda kubagumyanga mu kubonaabona kwabwe mu nnaku yaabwe yonna gye bayitamu. Kyekyokusatu, omutima gwa Yesu gukugumya, ogutunuulira n'ogwefumitirako n'olaba Mukama bwe yali mu bulumi bw'ati yakola atya. Mukama bwe yakaaba amaziga nga bwe ngakaaba yakola atya. Yava Katonda n'akola ebibye, yagamba Kitange, singa ekikompe kino sobola okukinzigyako, alikinzigyeko, naye kireke, tokinzigyako. Kolanga gwe bw'oyagala. Kati gwe bw'oba otuuse mu nnaku ekaabya ng'ogamba nja kudduka mu bufumbo, nja kuva mu busaserdoti, nja kuva munaddiini, nze ngenda kuva mu kereziya, weefumitize ku mutima gwa Yesu. Bwe byazitowe nnyo ng'asigadde bw'omu bw'ati,
kubanga kasera kato kanaba tuma abasatu nagamba musigale wano nasigala bwomu bwati nakabire ya maziga atago omusayi olusi gotona okaba ga musayi webuze unsingali wano Yesu byalikoza atya obulumi bwempulya mutima manyo obulumi tuulira mutima obulumi bwempulya mutima gwange obera mutima gwa Yesu wanasala wochi era gamba nti nve mu bunaddini abagamba nti kanve mu bufumbo bunonziruke abangamba nti kereziya givemu gendo sango obulamu obwangu kati ye agamba abo nja kubanga mbagumya mu mbeera yonna gye bayitamu nja fuuka ekikubagizo kyabwe mu birowoozo byabwe mbawanirire mulamu bwabwe mu bibanyigiriza mu bibatawaanya mu bibanakuwaza nja kubabeererawo nga nze kiddukiro kyabwe mutima gwa Yesu n'agamba nti ekyokuna nti nja kubeera ekiddukiro kyabwe ekyekusifu mu bulamu bwabwe ate ekisingira ddala mu kufa kwabwe nti mu nsi muno obulamu bwe tutambuza ajja tubeererawo mutima gwa Yesu ogwo gujja kutubeererawo nga ekiddukiro mwogenda ne weekukumira muli n'obeera omwo ensi n'etambula nga bizibu naye ng'oli muli oliko obukuumi obw'enjawulo ajja kukitukolera mu kadde kano naye ate mu kaseera akw'okufa kwennyini kijja kusukkawo kuba oba tolina kulwanirira omutima gwa Yesu gwewaddeyo mu kaseera ako gujja kubeererawo kyekisuubizo ekyokuna nti omutima gwa Katonda gujja kuba akasenga ako mwe twekukuma ne tukuumirwa mu bulamu bwaffe muno mu nsi mugiraba ensi sipiidi gyetambulirako ne byeyitamu nti ne mu kaseera ak'okufa bekali bakatuusa ate kagira ne katuuka olwo agenda kubanga kyekiddukiro kyo kikukuumira ddala n'agamba kisuubizo ekyokutaano ŋŋenda kubabwa enneema nyingi ŋŋenda kuyiwa enneema nyingi n'emikisa ku buli kyonna kye bakola abooluganda mirundi mingi ogenda n'okola kino ne kifa n'okola kiri ne kiddirira mu makkati n'okola ebintu nga tebitambula ekiddukiro kiikino mutima gwa Yesu gwagala ate guno omutima gwa Yesu teguliiko bingi bye kukusaba kusaba kugwagala ogwagala ennyo n'okizuula nti oteekwa okuguddaabiriza bye byokka nakumanyisa abantu nti bannayi mujje mulabe atwagala wuuno tumuddaabirize ekyo kyekyokutaano watugambidde nti ajja kutuwa ajja kuyiwa emikisa mingi gy'asuubiza okuyuwa kuffe ffenna na byonna bye tukola mu bizinensi mirimu by'oyagala okukola kino ekisuubizo kikulu kubanga mu nsi muno tutandisa ebintu nga bigenda bifa bufi ne weewuunya kikwasa omutima gwa Yesu ekyomukaaga atugamba aboonoonyi balisanga mu mutima gwange ensibuko y'obusaasizi aboonoonyi obukozi aboonoonyi bali ku levo za njawulo naye buli omu mwonoonyi mu ngeri olw'okuba nti tukyali bantu tulina bye tulowooza tulina bye tukola tulina bye tusalawo tulina bye tutambuliramu mu mbeera eyo akusuubiza nti mu mutima gwo gumwojja okusanga ensulo y'obusaasizi ey'ennyanja y'obusaasizi ensulo ey'ennyanja y'obusaasizi jjukira kino akyogerako nawali mu divine mercy akyogerako nnyanja ya busaasizi n'omutima gwa Yesu gugamba nti yeyo ensulo yennyini ey'ennyanja ey'obusaasizi sigamba nti kali awo butonotono nnyanja obeera muli nobbira n'okola kinowuga kyekyo ekyomukaaga eri aboonoonyi buba wemanyi nti nze munnayi ndi mwonoonyi nakuddukira wa Mukama kunoonya busaasizi bwe aboonoonyi bonna abadde eri omutima gwa Yesu
bali sanga ensolo etasalako eyobusasizi n'okusonyiyibwa. Ekyomusanvu agamba nti emyoyo eminyogoze gwokya tegwokya. Abantu bwe batyo bagenda kusanga nga bafuusa ate b'amaanyi, nga bafunye ebbugumu mu mwoyo. Oli eyawulira nga ayokya tayokya, ajja kwesanga mulamu obw'omwoyo ng'abuguma. Nawaliwo nagino emyoyo gy'abantu abatafaayo, tamanyi oba kino kirungi oba si kibi, omanya kirungi oba si kirungi, oba kibi oba si kibi. Ye ali awo nti awo agenda kubakoleezaamu omuliro, kubazza obuggya, abakoleezaamu omuliro ng'akozesa okwagala kwe kwalina okwo okutasalako, era n'okuyaayaana kwalina eri emyoyo ginoonya okulamu kukkiriza. Eky'omunaana, bisuubizo bino bya mutima gwa Yesu Kristo bye yawa omutuukirivu Margaret Mary omusista. Eky'omunaana nti aba ate emyoyo gy'abantu abo abalina nga balinako kye bamanyi bagenda kweyongera nnyo batutumuke batuuke ku ddaala erya waggulu. Ng'olinamu olaba nti nze ndi mutima gwa Yesu, nga olinako entandikwa, akugambye gwe ate bw'omunywererako ennyo n'otaddirira ogenda kwesanga ng'okuze otuse ku ddaala erya waggulu mu kwagala Katonda. Kye kino eky'omunaana, nti emyoyo egyo egiri olwedde nga gimugoberera ajja kugikulembera agirambike bulungi ate mu bwangu girinnye ku ddaala erya waggulu mu butuukirivu mu mwoyo ne mu butukuvu bwennyini, nga weeyisa ebikolwa biraga nti oli mutukuvu, tambulira mutukuvu. Eky'omwenda agamba ndiwa omukisa buli kifo kyonna ekifaananyi ky'omutima gwange we kisibwamu ekitiibwa. Mu nnyumba yo bw'oba olinamu ekifo kyo, tukubirizibwa okubeera n'akafo w'olabira ddala nti we ntuula wano mba ngenze mu kwegayirira, waliwo ebintu by'osakuliza okando biki. Naye agamba nti bw'obeera n'akafo ng'ako n'oteekawo n'ekifaananyi ky'omutima gwa Yesu, eky'omutima gwe agenda kuwe omukisa ekifo ekyo oba amakaago. Wano sirabawo kizibu kyonna ky'olaba nti nze sisobola kuyingira mutima gwa Yesu olw'ensonga eno. Tewali kintu ky'olaba nti kikalubu nnyo, byonna bwe bulamu bwennyini bwe tutambuliramu. Ogenda wali n'ogula ekifaananyi ky'omutima gwa Yesu ne bakikuweera omukisa n'okitwala n'oteeka wali we weegayirira, kyo kizibu nnyo osobole okufuna emikisa. Agambye ndiwa omukisa ekifo, ekifaananyi ky'omutima gwange okiwaŋŋamiziddwa era ne kisibwamu ekitiibwa. Ogwo omukisa nagwo ne gukuyitako oluganda. Ebintu bino tubikole, tufuna ssente ne tugula ebintu ebya buli ngeri, ne tubijjuza mu mayumba gaffe, ne tugula amawulire, ne tugula obutabo obwa buli ngeri, naye ekifaananyi kya Yesu nga mu nnyumba mu tekiriimu. Weerwaneko. Kyenaabadde okubagamba kye ndowooza nti olwedde mukimanyi nti omwezi ogw'omukaaga guno ttiimu yaagwo ekikulu kyagwo mwezi gwa kussaamu mutima gwa Yesu kitiibwa, gwa kuyigiramu, kutegeereramu, kuzuukukiramu, kumanya nti omutima gwa Yesu gye guli. Mwezi gwa mutima gwa Yesu, omwezi ogw'omukaaga ogwa buli mwezi gwa buli omwezi ogw'omukaaga ogwa buli mwaka gwa kussaamu kitiibwa mutima gwa Yesu. Mukadde kano zino ennaku ezisigaddeyo baako ky'okola oyagala omutima gwa Yesu nga bw'oyagala n'abalala biikira Maria, naye omutima gwa Yesu guwe akafo ak'enjawulo. So twagala tukule mu kwagala Katonda waffe, nti we tubeera, environment gye tubeeramu, ye asobola okujja n'atuweeramu omukisa. Oba wakiwangamya mu bizinensi yo, akuweereyo omukisa. Ekyekkumi ekiragiro ekisuubizo ekyekkumi agamba ndiwa abasaseredooti ekitone eky'okukwatanga
ku mitima gy'abantu egyakakanyala. Ndiwa abaseseredoti ekitone ekyokwatanga ku mitima gy'abantu abakakanyala. Ndowooza waliwo w'otuuka n'ogamba ekigambo kyankutteko, kigambo kyankutteko, naye Mukama kino kisuubizo kya baseseredoti bokka, nti bo nabo kosi balina okuvaayo ne bakola ki? Ne baagala omutima gwa Yesu. Nti abo abagwagala ayinawo akantu k'abafiisizaawo kakubawa nti bwe banaabanga boogera mulimu ate ennemi ey'enjawulo eyeeyongeramu, ekyusa abo aboonoonyi mitima egyakakanyala edda ne gidda eri Katonda. Buli museseredoti asobola okikola, naye ate ono ate akikolera mu bungi, agenda kubawa ennemi eyo nga baayogedde bwogezi, abawe ekirabo ekyo nti emitima gy'abantu egyakakanyala bali abantu be batebasuubira nti bali dagenda kujja mu kereziya asomereko agamba bannange nze nali mmanyi nti kati ebintu byakyuka, kumbe ne ku sande nja kukomawo. Oyo nga akoze eki? Ayingidde olw'enneema eno Mukama gye yateeka ku musaseredooti oyo. Ate simanyi nti wali omusaseredooti atayagala mutima gwa Yesu, atali wa mutima gwa Yesu, kubanga Yesu yennyini bano abasaseredooti bantu be. Bagamba nti omusaseredooti yabeera Yesu, abeera mu kitundu ekyo, kubanga byakola byonna eby'omutima gwa Yesu. Eky'ekkumi n'ekimu nti abo bonna bonna abali bunyisa obutume buno obw'okwagala omutima gwa Yesu, amannya gaabwe ngenda gawandiika mu mutima gwange. Oluganda akantu kano kawulirize bulungi. Abo bonna bonna abali ewaayo okubunya okwagala kw'omutima gwange, amannya gaabwe ngenda gawandiika mu mutima gwange. Ogwa Yesu yagamba omutima gwe kati gwe bw'oba omanyisa, nange wano ndabira ddala nga Mukama ali mu kumpandiika nange. Bw'omanyisa omuntu ekikwatagana ku mutima gwa Yesu, Yesu mu kukusiima ennyo erinnya lye aliwandiika wali munda mu mutima gwe, kati omulaba agenda kuyitawo okuliggyayo. Kiba kiri gye ndi nze abunyisa okulanga eby'ensimbi esalako, eby'ekibi mbivaamu, kubanga nze erinnya lyange liwandiikiddwa olwedda eri mu mutima gwa Yesu. Eko kafo keekusifu nnyo ow'oluganda, tukolere obufongo obwo. Mbabuli omutima gwa Yesu teguliko buzibu bwonna, ogubeeramu ate n'okola ebintu ne bitambula. Eno okola emirimu gyo tebiri bize nti tusibye mu meetings, gwe oyagala mutima gwa Yesu wonna w'oli. Ku lwokutaano ogenda ku lwokuna ogende wejjuse, ku lwokutaano ogenda osome emisa, osembere, oddeyo weereze, weekuumire ku ekereziya. Sembayo. Nsuubiza nti mu kisa ky'omutima gwange kiyitiridde nnyo, nti okwagala kwange okw'amaanyi kugenda ku abo bonna bafuna sakalamentu erya komunyo erya Eukaristiya ku lw'okuli lwakutaano olusooka mu mwezi okumalira ddala emyezi mwenda. Ngenda kubawa enneema ey'okugumiikiriza, tebagenda kufa nga tebali mu nneema era nga tebafunye masakalamentu. Uganda simanyi mwe kye mwagala, naye nze kye mmanyi nti ebisuubizo bino byonna buli mukristu yali badde abitambuliramu. Yagala omutima gwa Yesu, ojja kwesanga nga ne bw'obuli bwofu. Abooluganda, nze nina tesimuni z'abantu nga wagala mutima gwa Yesu n'okusoma sapuli nga okufa kwagana omusanga paka ng'afunye amasakalamentu. Abooluganda, omutima gwa Yesu tugwagale nnyo, tugumanyise abalala, tuguseemu ekitiibwa, tuguwangamye mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, tutambule n'okwagala okwo kw'omutima ogwo gwa Yesu, tugukoowoole. Emirembe gijja kujja mu maka gaffe ne mu mitima gyaffe. Njagala okubeebaza okumpuliriza.
katumalize ne sala. Mulinya lya pati ne mwana ne mwe mutukirivu. Amina. Ayi Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'omwana wo Yesu Kristu. Tukwebaza Yesu waffe olw'okutwagala ennyo. Tukusaba Mukama buli omu ku ffe muwe okuddukira gy'oli. Era Mukama tusaba amannya gaffe gawandiike mutima gwo. Tukweka omwo mulaba abuleko waayita okututuukako. Tukwasa ensi yonna tugisabira emirembe, amawanga gonna tugasabira emirembe, famire zaffe tuzisabira emirembe. Naffe munda mitima gyaffe twesabira emirembe Mukama, tukuume ate era tuwe enneemeze z'osuubiza abakwagala abaagala omutima gwo. Tubisabye mutamu Yesu Kristu Mukama waffe. Amiina. Linnya lya Paati niyo mwana ndiya mwoyo mutuukirivu. Amiina. Abooluganda, mikwano gyaffe ab'e Muduuma, Kapeke, tubaagaliza birungi byereere.

essomo eryokubiri. Mwabatizibwa mu batiisimu, mutambule nno mu bulamu obujja. Bitusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, timumanyi nga ffe ffenna ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe? Ndaba mu Kristo twaziikibwa wamu naye mu kufa. Nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Patri, naffe nno tuyise obulamu obujja. Obanga twabatizibwa wamu naye olw'enfa gye twafa, obanga twabatizibwa wamu naye olw'enfa gye twafaanana, era bwe tuliba olw'enzuukira ye. Tutegeere, omuntu owaffe omukadde naye yakomererwako, omubiri gw'ekibi gulyoke guzikizibwe tuleme kuddayo kuba baddu ba kibi. Anti oli bafa ng'ekibi akiwonye. Oba tuliba bafu ne Kristo, tukkiririze ddala nga tuliba balamu wamu ne Kristo. Anti tumanyi nti Kristo ng'amaze okuzuukira mu bafu, takyaddayo kufa. Walumbe takyasobola kumufuga. Anti nga bwe yafa olw'ekibi, yafa omulundi gumu. Kati nga mulamu, mulamu ku bwa Katonda. Nammwe nno mulowoolereze ddala ng'ekibi mukibeerera bafu. Muli balamu ku bwa Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe.

0: tusoma mu Matayo omutwe gwa 10 olunyiriri olwa 3:7 okutuuka ku 4:2. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, ayagala kitaawe ne nnyina okukira nze tansaanidde, n'ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanidde, n'oli atakwata musaalaba gwe n'angoberera tansaanidde. Buli aliwatanya asanga obulamu bwe aba abufiiriddwa, naye oli alibuvaamu okubeera nze alibusanga. Abaaniriza ng'ayaniriza nze, atayaniriza nze ng'ayaniriza oli eyantuma. Ayaniriza omulanzi olw'obulanzi bwe alifuna empeera ey'obulanzi, era n'ayaniriza omutuukirivu olw'obutuukirivu bwe alifuna ku mpeera ey'omutuukirivu. Na buli omu aliwa omu ku batene abo olwendo lw'amazzi obuzzi amannyogovu ku lw'okuba nti muyigirizwa, kambabuulire, talisubwa mpeera ye. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu, wano bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
2: Abooluganda baagalwa, ku sande ya ffeene ey'13 mu budde bw'omwaka, amasomo gakigyeyo bulungi. Essomo erisooka n'evanjiri nti mukwaniriza abantu mulimu empeera, mukolera obulungi abantu mulimu empeera. Omulanzi ono yateranga okukyala mu makaago era ne bamubudaabuda bulungi. Baali bamuwadde ekisenge nga bwe tuwulidde nti bwajjanga abeeremu n'akatebe n'akameeza awummule ataasako amaanyi ag'olugendo lw'aba aliko. Yalaba ng'ekimukoleddwa kirungi, neyeebuuza nti amaka gano ngakolere ki, era bw'atyo n'abasabira omukisa ogw'ezzadde kubanga tebaalina mwana. Nti bwe tukola ekirungi Omukama atusasula. Ne mu bubanjiri kivuddeyo nti n'okuwa obuwi omulanzi amazzi tufuna empeera. Bajjajjaffe baagamba baagera nti olugendo enjala terudda, n'olulala nti mu nju temuli kkubo. Omuntu yenna abazze tetumwaniriza, tetumubudaabuda, kubanga aba akyeyongerayo. Awo nno tuyigire ku masomo gano nga twaniriza abantu ba Katonda, nga twaniriza buli muntu. Tobuuza nnyo nti ono avaawa, ayagala kiki ekimuleese, tuli yali wano ate na kati akozeyo. Bwe tukola ekirungi Omukama ya atusasula, ate n'atusasula kinene nnyo, kubanga naffe oluusi Omukama by'atukolera bingi tetubibala. Awo nno ebeera empisa yaffe okwaniriza n'okubudaabuda n'okulabirira abantu. Abantu bakikola nnyo munaku zenda mugongo, abalamazi bajja n'osanga abantu kukuba babawa amazzi, babawa soda. Kirungi nnyo, awo nno tukitwale mu maaso. Ayinza okuba nga si wa ddiini yo, ayinza okuba nga si wa ggwanga lyo, ekyo si ky'ekikulu. Kasita abeera omuntu wa Katonda, kasita abeera omukristu oba omuntu yenna, tubenga tukakatako. Essomo eryokubiri tuyigiriza, tujjukiza batiisimu gye twafuna nti etulamba ate tugivisseemu ebibala ebinaatuusa mu bwakabaka bwa Katonda nga tuyisa ng'abakristu. Ffe bannabusega twebaza Omukama omwaka guno tujaguza emyaka 5 egy'okwaniriza abantu ba Katonda, egy'okubabudaabuda mu bukristu mu mbeera zonna. Abantu bangi bajjaawo naga nti faaza navudde eri, transport yambuze, nakoze bwenti ne bwenti. Oluusi bw'obuuza ennyono kati nejjo mwazze bwe muti, okuyamba kuyinza okukulema. Omugamba bugambi ti kale gwe wazze eggulu oba gwe wabaddewo, kale amazzi gaago oba kino bwe kito kiki. Awo nno Omukama tumwebaza, ekigo akiwaniridde emyaka 5, bingi bye tufunye. Bannaddiini tubalina, abasosoloti ne babrother n'abasista, amasomero tugalina n'ebirala bingi. Tusabe Omukama twongere okubeera ettaala mu kibuga wano nga tukola omulimu gwe, ate nga n'obwakabaka bwa Katonda tubusimbako amakanda. Twebaza bonna abatuwagidde mu nteekateeka zaffe, era tukyasaba obuyambi. tujja kuba ne misa ku olwo Ssaabasumba kitaffe Ssaabasumba alitukulemberamu tulina okugatta abagole n'abaana okufuna konfirimansiyo mujje tusanyukire wamu nga bannabusega ezadde ebigo bingi omuli ekigo ekyekyengera ekyebuloba Kasenge n'abalala awo nno tumwebaza obwakabaka bwa Katonda bugenze butojjera n'ebirala bingi bye tusobodde okukola mujje tusanyukire wamu nga twebaza Omukama. Twebaza omukisa ogutuweereddwa wano ku Radio Sapiensia okusoma ne bannaffe abali okumpi n'ewala era nga tusaba Omukama ffenna atuwa omukisa gwe ne mu wiiki eno empya gye tutandika. Omukama abeere namwe. Nzikiriza Katonda omu
3: yakola eggulu n'ensi
2: ebyonna ebirabika n'ebitalabika.
3: Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo omwana omwate wa Katonda
2: twakirigwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo.
3: Katonda ava mu Katonda,
2: ekitangaala ekiva mu kitangaala.
3: Katonda ddala ava mu Katonda ddala,
2: yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa ine paati mbwa Katonda bebamu ddala. Byonna mwe byakolebwa olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mu mabyo mbeere wa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu
3: era olw'okubeera ffe yakomyanga ku musaalaba
2: n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato
3: n'azuukibwa
2: n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko
3: n'alinnya mu ggulu atudde ku kkalu kwa Katonda alidde
2: okulina ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwetyo buliggwawo
3: Omukama era obulamu
2: nava mu paaki ne mwana
3: esinzaamu ne paaki ne mwana
2: ne tumugulumiza kimu yayogerera mbalanzi
3: nzikiriza n'ekereziya omu
2: omutukuvu Katolika yava mu batume
3: yatutabatisi nga mwesonyiwa ebibi
2: kandi kusukulukwa abafu
3: Ja.
2: Abooluganda abaagalwa twegayirira omutima gwaffe gwonna Katonda paajumiza buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuuke ne kumumanya nga tuwaye essaala y'abakristu.

0: Mchisera chine chevija guzubi na kuye nkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wubula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozese simu ye yomu ngalunga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikubanjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gulabiyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiruwe vikujukubye na kwe nkuru. Beda bulinda alevi haba fere. We wola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kwata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho ba weke ngedengo kube simu. Obu kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Okay, muna fagami ya tuwasuzotia Mr. Senyonjo webale kuweleza tusima nye mpeleza yo father yebale homile evade mpomu nyo ne kwaya ye Busega banda Busega muyoge yoge njagaliza staff ya Radio Sapiencia ba member ba Radio Sapiencia Fans Club Sandy Enunji abinansa na Radio Sapiencia Fans Club committee eriwa mwerero ku parish. Okay. Iba genze dakatabalua akulembe demo timu eyo okugenda enansana katubagalize nteka teka enunji tugenda kudda ya kufuna na kumasimu gamwe mumbuli leko Busega mujiro uodeza achi mwabali eyo chiche mwandi ya gado kulaba anga mugenze eyo na inga atenga butu wagira mumbere eyo tugamenti tuagala chino tusangeo chino inga bwe mwagira kono uku wagira kwa bakulu agala muwagire ko bakulu
2: Tweso ze sawi ndala time check Esawa siwe sisatu Esawa kumacha time check kutusu

0: Okay, oli chena mwenye katanye zanya fa media sapiens nkruza magazine sro yo muziki nivyo mizanya uweza kwa kwenda tadika nkruza magazine ganti no gambo tibula kwangu tadika nkruza magazine bameita kingi soho kabaka oyo baba konko no muziki by the way mabata tegira bulungi musajyo na manyitu anga kingi soho amanyaga matufu wameita manisuru semanda ele ya tandi kukuyimba nga ya manisuru semanda yo musajyo na watandi kukubantina konko no muziki ya genda mlioni island nga backup singer wa lioni island ilanga bebebaki nga jose kamilioni katengene jia baki nga mu jose kamilioni mti kamilioni ya mga naegu gai gwoli kabaka kamilioni ya mga nti gwoli kabako li kingi kakati elirinye ya kingi nilikuwa ata kabaka uro ingeri jia li backup single wa mtawane nyo elirinye ya kingi nilikuwa ata kakati uinzo kwebu zeli ya safari ya jalitia mbubu kono manisiru semanda muwagizu wa Manchester United inga vojitegera elaku Manchester United kwa fira katimuji kila mwabao gizu wa Manchester United wabamu wabategera mpira mu Manchester United wali yo mvubuka bamuitanga kingi saho bamuchamu dukira obukono yali mu France nga muddugavu nga akola akola obuviri wano nga bola bobwagundi ono sechewa kati naye yabukola ngo musajjo oyo amanyitwa nga Luis Saha ndibanga ajirina mu ndikati kingi saha olokuwa yali awagira nyo Manchester United nga yagala nyo mvubuka ono amanyitwa nga Luis Saha kakati natandika okweyita saha yagenda genda milioni island ngolede yeyita saha kati bwatuuka eyo ate kamilioni namuga gwe gayi gwoli kabaka na mga takeria kingi elinya nerija kingi saha nyingi elia saha yonu mvubu kona manyitu wanga Luis Saha mutigira bulu njeliko mfulu hamu ndoza yeso kuja Manchester United ya famu mfulu hamu katatibu ya famu Manchester United na agenda mu Everton watu ya vaki elinya liyo msajyo na manyitu wanga kingi saha kabaka asabula lingo likishena munya katonye zanyo famedio sapienza inkluza ya magese ensuba ya muziki nevye mizanyo mazo kubiranga nyingi lao baba tugenda kuba muziki baba ugenda kubiranga tuwa ya mu baba ogenda kubanga okuba simu ogenda maso nokubanga obuza kubantu na jita Sunday vibe show freestyle you know tetuli konti ate tuva ko kino ate ne tudda ko kino aye ne tuva ko kino ne tudda freestyle kasambira mu muziki by the producer ya ngamba kirigambo bibirenga bitono omuziki gwe kuba gusinga obundi nenze nange ne kanga mfuko mu de bigambo kali zili abiri mwenda isigadde ya okubanga tuingira mu sawe tano ezama chakuluna ko lwalero bila kusapiensia tokwata kalimi ogenda tegera nti kyenkola nti tegera
1: kyenda munya katonye senyafama radio sapiencia imkuruza ya magezi ensuri yo muziki nebyemizanyo.

0: Oli kishena mwenye katonye zanya fama idio sapien sankroza magazansro yo muziki nevi mizanyo wamaita samafia simulumba walukaga duke chibabu akaimba baka ita ata kulaba na hii walukaga oyogere tia kubrisito na ogera kumoja na otogera kujajas nansa nansa na ave nansa na tuwa hawa kola chingatu wali na jajas nansi jajas hava nabali nansa na katiba manchari kujajas nansi ni jajas nansi ya litapu njerele ngatuina jajas nansi then tulina nejeni na olite nika akati zafu kachachi kane kiachi simbi na hedu haki kiachi temazuteka hawatari ndong anyway olukishena mwenye katonye zanyo famedio sapiens inclusa magazines royo muziki nebio mizanya kaimba ako kakujuki zebi serebio mujuki lebi serebio nga mube la kuchalo nge vubu keri stulebi domole bibili nga lieli akabi agamba uraba lugu anoyo astulebi domole bibili okuva kuluzi paka waka nga tabi wumuza hati ngobwana bumufabuka hoyo uraba astulebi domole bibili nabi tu sanga taumu hii
1: wadanga just kusitula bidomola bibili wafuna wawo ngabu tano kubidomola waluwevu bukei wako kubali tangalia dahi tangali kajumba ngalite mechi katanga chinene kakati ngobwa nabuga hoo oye wate medogu katogu wate medogu katogu nene nengali yaye lisoka yomudo wansini litemela ketaka kakati ngabaita obali kuungiriza hoho kajumba wate medogu katogu nene wangu tiyoyo katiyoyo oye
0: kakati newote mechikata chenka na wa
1: nguliba yezo kuita wana wasange nkongi ngabaji sigude ya gamba luvuma luvuma ya yaji sigude hoho mama nyabo wasigulire nkonga kalyolwo okamba tuli kuchi inga bantu bamakira akantu katononyo twaina yo mvubuke wa fenga amuita kawaga kawaga nga ina kagali nenga akoza buli kasera kabaka tukula kati nakateka mu zisidi mu mpaji abana bakakati bamanyi CD bamanyi flash kati ngadira CD naziteka mu mpaji avuka bama sama sawe mutu kana gakawaga ina kagali kanyirira enange nga tusamba super tele kakati ngalet alese super tele nebu abatamanyali no kusamba nebu abatamanyi yino nga waguzenga toyo mpira nga gubali naika
2: chenda mwenye katonye senya fama kwa hili yo sapiensia imkuruza ya magesi ensurio muziki nebye mizanyo kwa esoje sawi ndala time check esawa siwe sitano esawa kumaja time check ya kutusi wako beda msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka sentika chisada cho nawo ya gali de awatari kuandika wano na wali nika stemo mkaga tan star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app uchisada chine chevida guzubia na kuyenkuru sentinari banka empereza za yezi fudenya angu hata kumiwende jawansi tewali nsonge kutuala mbanka wabula weyambi saba agent akanana basasani de guangaliyo na eranga bakuli kumpia okuyambako kumpereza za banka kozesa simu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuwereza ensimbi sasule ebisale bikubanjibwe era wewolo okutukira dala ku milioni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 wewolo okutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga weyambisa sente visa card obudde bonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwa bikujuko bye nakwe enkulu beera bulindala eri abafere wewolo amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu obu kuita mu message ku noti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel Bank banka ya fe Sentinel Bank erunga misipa banka nkuru ya Uganda sendeza wa customer ziku mibwe chitongo lecha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda

0: te okabe chukamu Asina banyo miraba bukamu
1: Okay, mwenye katonye senyo famedio sapiens inclusive magazine sro yo muziki nibi mizanyo abamuita kalifa agana golimba unondagala mwe chigamba chimicho kasigwa sose bolichi okola chikole ingoma nye mkisigwa sose nengu wano wendi sinze na soka wa wachwa intino program weno patriko mjuka ya jikola koko wano nga tuchia hastoma nga patriko ku Sunday nga kola program gajita Sunday special nuyo njini kwa jichu salinya uchwa nitinomu mugenzi makagasi nzima kumbi ya jiko lako ati nzali wo si nza sose bulichoko la chimanyenti sigwa soso chikola hemu nange vintu bichuka wazizo kuruza ntine chintu choba la chibuchi jokuba nina chichuka vintu nebichuka masa yunga gobadoba la chidala chintu nechijabu lala nzaba nali nkula bai za we na itanga wali ya chitante nisanga basaji abazanya gofu ngangamba kwa hindi kula nja kuzanya gofu wala isiza nyanga kugofu nza nyaludo hae nseno omuntu ya kula nga nego mba kuzanya gofu nza nyakaludo ula kusha kine nyenyende nze nyenyende kune mpe mikaga ulide mtaga mikaga nenga narini suvira kuzanya gofu so bintu bichu kamnange ebulichimuchi okwa la chimanyi sigwa sose sigwa sose ato nzo kubango suvira nti ogenda kubachila la novira kilala nze narinja gala kuzanya gofu kati nzanya ludo hii nseno omuntu yari ya suvira kuzanya gofu kati nzanya ludo namata okay, alikuwa ini, hello.
2: Kubwamu.
1: Wanji sebo.
2: Wale kuweza yukana ni obu kama.
1: Wale kuweza sebo.
2: Na vila mta yukwalu wama chati kuruwa ini umutizi wenjala wa mkwe makindi ya kubitala.
1: Ije sebo kuruwa ini.
2: Kwa wagani kutumira po.
1: Ije sebo kuruwa ini ngina tandiko kutumira sebo.
2: Ii tontumira.
1: Sebo nkutumide kuruwa ini.

0: leero encha naya byoro
1: ee bali bapapa kugabana bintu
0: eh kakati
1: yesebo
0: ah omukuru wa gambye
1: mukuru ki
0: omukuru agenda kujja ku NTV
1: temunde tirabizibu wano wama halo
2: owai
1: wanji
2: bagala kuletera mankataba
1: eminkuduru
2: ate tebajijukira ejakuliko tebajukira
1: eminuuno
2: tebamanyi nti walinga ku budde bwakumakya ne bakudda ku bwakawungezi
1: etaba bantu
2: abantu baba balibisa abantu baba balibisa oseje ayagala kukola ki ogamba tiruwama Richard Ssetimba
1: sinatabo gambo tyasebo
2: ayali agenda okubeera omubaka owerya ate n'alya n'atya n'okutya
1: kalamwakalango
2: wanyi
1: kola mwaka lango
2: amanya gange nze salongo mali waswero nguja koso bumenda tuli bumukola ze
1: yesibo
2: ondi jukize vieta bitwa kola ngeta nalinga nduke emipira jine kya tubu jine vivude mwa matabino
1: itai ntai
2: na inga ambiru kabulunyi nalika fulunyo na inga teno mpira angumanyi
1: walina mkundiba
2: na ina mkundi banga ni kuchalo bantu malinyali ya Maradona
1: hey
2: ikugande na li sambo mpira na masumero gona gona nga itu watu umude ba ebedi matabu unabona besoloza wakango hizo kuloza wali uomu kolo na inga baze kusaba mama wango mwala wajia somero kusomero liange
1: Maradona
2: na inga ato mpira gona limanyi wali mungi nyera nedogoli balo kamo fimbo mkasabali baliro zenze
1: fimbo mkasano ya gwedalu
2: yedalu bali baliro zenze ate fimbo mkasanali buka
1: katigori wasambila kumukirabu che ya manyi
2: nse mkugambye rubuama nalima nyomu pira mungi lwakubese edogoli avada
1: nandi che nzala gamba
2: yesu
1: wasambila kumukirabu che
2: nagenda ko muvira sebo nakubako biri ya vira
1: mwaka ki
2: sebo genda yoko olabe ku mulembe kwa giringi omugenzi
1: giringi
2: ee
1: mukulu
2: wanje
1: ogambye bakuyitanga Maradona
2: nkugambye eri ku kyalo bali bantu ma Maradona
1: kuzi Maradona yali waka byawo mu 1982 1983 1984
2: nkugambye
1: ebiseera bya wali mukulu ng'olina endiba
2: nalini nendiba dingi nyo na yoma nyoma nyo wache dogo liyavada
1: ee
2: na denda nge ni ne someli ya nsambila bali bali ita nakabale tuwali tusambanga nsambila nakabale somero
1: nakabale
2: nakabale liye yo busoga saidi zeyo busoga kamulie yo
1: mchalo ee
2: mchalo nanga kwa sambanga jine mpiri jama somero joku chikira ama somero
1: kani nsambila nakabale
2: nakabali somero bali bali ita nakabali
1: banangi
2: ebitundu biri mu kibuga ebitundu biri mu Uganda biwulide
1: nakabali ngali abali n'obule muba
2: nga kibalina nga somero lyamanyi nnyo
1: nakabali
2: nabo boolaba bamanyi waswa bali basambira eyo otekeko bababadi kasule bona bona nga tuli mu somero eyo nga tuvuganya ku mipiira gy'amasomero
1: wasoma ne babadi kasule
2: baba di kasula ba alimansi kadugu
1: ee
2: abu nabu ba ee no yugula bande mwesi ba ya vweka mulinda na ya daya ayineso meli ya sambira munga nangi nsamba mupira
1: no wa baba di kasule mumanyo yo
2: o mumanyo ya yali haku vevi kalu
1: no wa baba di kasule namulaba kumu KCCA
2: nda yuze nga salabu likiramu
1: nimulaba kumu Uganda Revenue Authority
2: kadina abo balaba gwa atabo olumu kumasomero bali nga kukatele nga atenza asukamu
1: kabichi chabu kulemesa kwa sikulira nga kumu pira
2: kwa kitenja galo manye njagalo laweko njagalo chiaze kaki magumba
1: boda
2: muhuze nti umari wasu umumanyi aja kugama antyo yali asalabu likimuita mumaso
1: ngo sala nebigele wakujansi kusala nsao
2: nari sabo mpi yanga sala mulikijile nabu olaba oyogunia akima gumba bwe yali asa

0: essomo ery'okubiri. Etusoma mu bbaluwa Pawulo Mutume gye yawandikira ab'e Roma. Abooluganda, temumanyi ngaffe ffenna ababatizibwa mu Yesu Kristu tubatizibwa mu kufa kwe? Ndaba mu batiisimu twaziikibwamu naye mu kufa, nga Kristu bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Padre. Naffe nno tuyise obulamu obuli, oba nga twaziikibwamu naye olw'enfa ye gye twafaanana, era bwe tuliba olw'enzuukira ye. Tutegeere, omuntu owaffe omukadde naye yakomererwako. Omubiri gwe guyo, omubiri gw'ekibi gulyoke guzikirirwe tuleme kuddayo kuba baddu ba kibi. Anti oli bw'afa ng'ekibi akiwonye, oba tuli bafune Kristu? Tukkiriza ddala nga tuli balamu wamu ne Kristu. Anti tumanyi nti Kristu ng'amaze okuzuukira mu bafu takyaddayo kufa, walumbe takyasobola kumufuga. Anti nga bwe yafa olw'ekibi, yafa omulundi gumu, kati nga mulamu okuba Katonda. Nammwe nno mulowooleze ddala ng'ekibi mukibeerera bafu, muli balamu okuba Katonda mu Kristu Yesu Mukama waffe. Ebyo Omukama y'abyogedde.
1: Katonda yeebale.

0: Ababadde babadde bakuba oba babadde babuuza ku ekyo ky'obadde oleese simanyi. Halo? Halo?
1: Bakulu mwebali kutuweereza.
0: Kale ssebo.
1: Emirundi eno yange yabuze obupaali.
0: Ye ssebo.
1: Nsanyuse nnyo okuwuliriza kubanga nange nasomera abo nsanze senti kitaazi pulayimale.
0: Ye ssebo.
1: Nafuluma nkaaga mu gumu.
0: Yes, sebo.
1: Yes, sebo.
0: Nga tewali geti egenda kuki ku St. Peter's.
1: St. Peter nga yerina kereziya eyaayo munda awo nga bwe tusomera ffe abaana abaali basoma awo.
0: Okay.
1: Era ekyaliwo kubanga ndudde okuyitayo.
0: Edi tikyagenda tubuulira. Webale nnyo webalire ddala.
2: Naye ate n'ekirala munnange tikyetaagisa ate nti ebeere bukereziya ng'ate waliwo ne kereziya wano kumpi. Bwebanga gyeri fine, bwebanga yafuulibwamu ekintu ekirala nakyo sikiina mutawaana kubanga kereziya yo weeri. Ensonga eyo lwaki paalishi ng'eyo eteekeddwa okuba n'ekifo ekisinzizwamu. Ate omanyi nakyo kyabulabe okutandika oku multiply churches around. Ate kano ka group kalina kereziya ne kali kalina ne kali kalina ne ka ey tujayinza okutabula abantu tutandika okubatabula nti ndowooza buli kamu kasiisira ka katonda omu, akamu ka mukasa, akalala ka kibuuka, akalala ka omumbaale
0: kasali
2: tuleme kugira kuleetera bantu bizibu.
0: Ono yasembayo. Hello? Ali ku simu. Sorry. Kale. Head teacher. Ngenda.
3: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-225-5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
4: Twesuze sawa endala time check. Esawa siwezi mwenda esemi sana time check kutusibwako.
3: Bera musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi 10 ofuna magoba gabuli runako atemo sabulo kujja yaka senti ka kiseda cho nawo yagalide awotali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash orone ko investor obokoze se MTN momo app
5: chinda munyaka tonyeze nyafama wedi yo sapiencia nkuruze ya magazi ensulo yo muziki nebye
0: mizanyo ya magazi ensulo yo muziki nebye mizanyo. Tuina abakulu abawerekedde ku bayizi bano, tuina headmistress wafe mchale Elizabeth Asimwe. Nsaba obuuzo kwa tuuliriza.
6: Meanziza sebo balamusiza abatuuliriza basebo ne banyabo bampita Asimwe Elizabeth mwebaze kyalagire Mrs. Nze mukulu w'essomero ebya St. Peter's Senior Secondary School Nsambya. Nsanyusa okubeera wano.
0: Ye nnyabo tweyanziza nnyo webale kuleeta bayizi okutendereza obulungi bwe bati. Ekibuuzo ekibadde awo mu ddiiro nga tonnabana kugenda ku biralo owulidde akubye. Ye kubanga ndoza awulidde bayimbye bulungi ate n'abasoose okwogera nti nno eddiini kikulu nnyo.

0: Mchisera chine chevija guzubye na kwe nkuru. Centenary Bank empereza za yezifu denya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomu ngalunga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze esatu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiruwe vikujuko vya nakwe nkuru. Beda bulinda alevi haba fere. We wola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho bawe kenge dengo kube simu. Obo kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misipa banka nkuru ya Uganda. Sende za wa customer ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Kweso se sawe ndala. Time check. Esawa siweze kuminemu. Esowe buro. Time check kutusibu wako.
0: Bela musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app.
2: Manya nzeru cha mzi Frank. Nimizade wa chisosto parents primary school. Na kinye sanyu nga MTN banku evidently. Banku de school fees. Na sose bi wakanya. Nebe nara bendagize. Nesoka nina ben namba jiba kwe seza. Watu ujuga mandi tepewa laba kere jiba sindika. Aine basa wa sumi wa chisosto parents na banku vile simu. Ninyonge lukaka santi wa biadala.
3: Choche nyini, wangu ya school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo, gani no mukiso kuangula vani, kone vila nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: Abalungi mukulike eyo muhumulamu okwo nsubira n'akayimba tekabayisiza bubi. Tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri nga tutambula ne ticha Waswa eryo lye lyakala naye ng'amannya ge ye ticha Sara Nalubega Mama Father Father Male Joseph gy'agenda okuva ekireka awo ssebo tukutumiddeko. So gwe tuli naye olunaku olwaleero eno essaawa Sunday yaffe esoose era tuli mu ssaawa tuyingidde ey'okubiri. Akola emirimu egyo gy'owulidde gy'akola musomesa wakatikisimu naye akakola nga talaba era atambuza kaggu olw'ensonga Mukama yamuggyako amaaso nga bwe mwawulira awo naye ng'ali musomesa ate ow'ennoni. Twakuleese mu ssanyu anti wali ogenze okubeera ne baaba.
1: Tubeera eyo nga bbaawe ali ne oba bbuba oba kwigamba nga tayagala kuliirwa ku bintu tebeerayo nembeerayo kaakati ekiseera kyatuuka n'awulira nga ono omwana tamwetaaga nze kibavaako amugambye jja wano omwana oyo saakimanya lunaku lumu lunaku lwali lukulu nga tugenda mu nnaku nkulu sijjukira oba yali Krisimaasi oba Pasika kwebyo ebibiri ng'amugamba nti simusangawo wano baffe yali mutunzi ng'alina ekyalaani naye ng'akolera emirimu emirala naye kati n'ekijjo kijjo owulirayo oyise nakanyonyi kijjo awo taata wange oyo omusiraamu we yali jjukira nti ye kati aya ono sisa wange yali atambulira mu bataata abeeyo abaki abasiraamu kakati ankwata tutambula okuva ebusiika tugende ekyaggwe ekijjo twatambuza bigere naye nga tetunnabagenda olunaku bwe yategeka oli yamugamba nti omwana mutwale mujje wano n'agamba nti kale nja mutwala kati kolwo kitwagenda yakomaho ng'aguze aguze ebyennyama aguze ebyenda ng'aguze bulungi nnyo ebintu ebyolunaku noono bweyabire bwe yakomaho n'agamba omwana tewamututte naye saafu obudde twabadde tumumala naye ngenda mutwala katikati tugenda kati ngaatukwata kubo nga tutambula yaddira ennyama n'agiteeka ebyenda n'abiteeka ku lusaniya baaba n'agiteeka ku lusaniya ng'abiyiwako omunnyo toza n'ennyama bw'atyo nga ffe tukwata kubo nga tugenda kati ye owoono oba yali alazeewa naawe nange nga ffe tutambula n'omwana waffe paka wa taata ekinyira nga muze kiro ate kaakati oddayo tyaa siddayo yebaaba siddayo anti angobesezza omwana wattu kaakati kaali ebintu bye amale okubimatira nze ndyokenzireyo yamalayo wiiki nabano oli baaba yali tasaaga kaate nga si ye muntu omukulu ali awo te nange kaakati ekiseera we kyatuuka oli tiyawondera ng'akyusa nga addayo ogenda okuddayo be bamanyi bwe bagwisana ensingo yamanya nze nga nsigala wano wa taata tubeerawo awo wa taata nga mbeera ne taata oyo bamuyitanga muwada era yali mukinjaji sitenseni awo era yensonga lwaki era olwatuuka ne mugamba taata njagala kumanya when wabakatulichi wabasomera yadagayo hatuwala yunga bandagayo kumzikari kwe mjinyo kwe mugama ata abena kuzini lati mande sewan chingenda na chuchemba ngenda na
0: chuchemba
1: ya haa
0: kwa walio gendo kuko musirama
1: uwe vale nyo na yenze na kute dini yange wagama tuyo sasande chuchari chitumizi wadala nyo togezanga noyo siyachi sande sande kujosa chibi nicho nachukula nchikute mtu kakati nune yange wena tuka wali nino kumanya uwa wengendo kusomera imanda gara yeso ngaro wali nagamba anga nti temunde kaku mauledi hakafuso kukajia kukajia kayabu haka isiza mchibuka paka kyabu omulawa tata yali mutunzi nachinkuno wamzi bangaba ndi yasoma ne bishop ono chiwanuka basoma ponda kakati mkusoma kwe yoli kwa agende kati gondo ono na agende mitala mali ya mteko
0: kusoma yoli
1: kakati tuta yali mutunzi nyeranga amanyidwa kuvawa kutuki Kampala kakati
0: avuze
1: gali
0: mbude kaya kwe
1: aze kuchima mwana we wane inga wa mwani za bulungi nyo anti kati sala mutwala nga kuba kagali nga akavuga taka mchivuga nga tugenda emulaga awo wali sister wangu asomo yali amaze okusoma obusawo kubamu kubana abaga abyetu manti waswa nga tu chama wo wangu woyo
0: msawo waswa
1: ne ye yazala no ne mbatisi moyo nange tubira wo nduze ndeje twali tukedde Tetu asula yu.
0: Kumabe chambu mga ukele za nkokula na mbubu kakakari kamwe. Kata yasula yu echagwe.
1: Yasula yu.
0: Mukera.
1: Mukera kumacha. Nabu kakakari kena. Paka murago. Kati wetu ave murago. Etu genda kupaka. Ni gali na wajiteka waguru kumotoka. Au netukorachi.
0: Mudeka ya hui.
1: Wetu deka ya hui.
0: Hii. Kati wa onze yo kayabwe ulamu kutandika kutyawo
1: kati nzi
0: amanyi de chagu
1: kati nzi le kayabwe yo nzi sayo wa ma tubira ne bira yo kakati awo omuntu yanzi kya chagu zinandi rozi zati yanzi kya yo kusoma sibi aliko nga mama ateka musomero ele tiba kusomesa
0: ejangu wasoma ko
1: ate huwa
0: nete wasoma
1: sasoma emyaka ebiri njitu
0: olutogeze mu 12 kuba mujiji watu gambe wagumala oli na 10
1: yakati nkoma ho emyaka ebiri njitudde nzira musomero banteka musomero
0: mutandikira mu kibinaji
1: cha kusatu Tandika mchibine chokusatu. Abana oruzungu barutandikira mpiwano. Mchiserejo barutandikira mchi piwano. Chokanze ndi mchi nina chakusatu. Sirinayo wada akazungu kemanyi. Kaulira? Ila nsansira nyo kati abana. Nzi oruzungu luhankaruvirira. Ila luhankaruvirira. Up to now. Naye nerwanako nerwana se gotebeza ko akana akapiwano kayogera oluzungu wa P3 omukazi omukuru
2: kabikozi
1: omukazi omukuru tolina kyomanyi tola bantu oswala nokuswala kale nno bambi nabana abayiganga bakuru bambi
2: basobanzwa
1: kubanga nange nasange ekisomoze ekyo nga kyamaanyi naye nerwanako nensoma nensoma paka T6 naye nga ani abeerera maama wange nga maama wange anoga obumwanyi bwe jjajja yali amuwaddeko oludda lwabaalimako naye nga alina oludda lwe twalimako kale nga alina obumwanyi bwakola ki bwanogaano ga naakola ki n'ampeerera nkati nensoma nentuuka mu P7 P7 sibyaliwo P6
3: kyenda mu nyaka tonyesenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyesenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo Eri mutirikwayo tedi kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumilo byemizanyo awakali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati wegatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betting nga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudde waggulu
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala yennyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
5: Honda SC110 kajambia ye piki piki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eyiriba woteka mu Honda oil ovuga omwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atenga okujifuna loni nojifuna mu sawa na munana zokka gwo mukozo wo musala jangunga bwoli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga ku essimu noti 200-900-807 obaweereza WhatsApp ku noti 747-333 mwaba bodaboda bakyali eno twagireese eyiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki eyo eyobwaswe kinnoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
6: omuvubuka nawe asusizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
5: Honda SC110 Kajambia, ya pichi pichi eriko.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Abakulembeze ne staff ya Radio Sapiens ya fena tutwala omukisa guno okubeebasa nti mwebale nnyo okubeera w'abawuliriza abaffe mu mpaka z'akamalirizo ezakabbinkano kakatikisi mu 2026 esabadde ku St Pius Masajja Parish mwe twafunidde omuwanguzi w'oku ntikko Mugirwa Paul ava mu Naddangira Parish.
2: Erinnya lyange nze Mugerwako Naddangira Parish. Nebaza nnyo Katonda olw'ekkula lino lyentuseeko kubeera nga nze muwanguzi omwaka guno. Nebaza nnyo aba Radio Sapiens okututeerawo entegeka eno. Nebaza abakonda abaateekamu ekirabo kino ekyabawanguzi.
1: N'abalala ne bagoberera.
3: Tamale Francis Xavier era nga nsomera ku St Joseph's Primary School. Nnyo obubonero 18.
4: Erinnya lyange nze Damu ya Edward. Kiwedde okwangula ttaka ya steel 600 litres.
1: Basponsors baffe mwena naddala ba Honda by Mark, Centenary Bank, Student Cube, St Mbaga Major Seminary Gaba, Caritas Uganda National Office, Banjenu Properties n'abalala mwena. Mwebale.
5: Piso P3 tosomanga ko wadde ya otandise P3 obulamu bubeera
6: butyo ya analingi manyi
5: kikozite mwasomanga bya dini byokka n'ebyensibagattanga
6: mu ebyo sikugambye nti omusomesa yatusomesaako n'agamba demu oyo musomesa nga bwatusomesa n'ebyedde
5: era myaka ebiri gye wamala ng'otudde era oba ozinamyemu Katonda
6: olina nekyomanyi oli mu kuzanya buzanyi oli mu kulya buli mmere weyagala bweyagazi towulira nenaku togiwulira nti oba waliwo kyosubwa
5: oyingidde ekyokusatu
6: nyingidde ekyokusatu
5: olina kyomanyi oba wadde mukyaggo weelira mawuledi
6: kaakati nintandikirawo mpolampola naye ng'okubala ko nali nkusobola n'emirimu gy'emikono kagimanyi bulungi nnyo era ebiki
5: ebiyigirizibwa
6: ebirabo ebikwatagana n'ebyemikono ebyo byonna bifuna kuba nali nsobola okutunga mu biseera ebyo twatunganga nnyo nali nsobola okutunga nali nsobola okuluka ekibbo ebibbo era nga mbiruka bulungi nnyonnyo ebyo byanfunyisa nnyo eki ebirabo nembeera mu P3 nenjimalako mpola ngaera munange
5: mwasomanga subject emeka otaddeko oluzungu okubala
6: oluganda
5: ebyemikono
6: ebyemikono
5: ate ebyafaayo
6: byonna ndowooza byalimu naye nga okusinga ebyo byensinga okutegeera okubala oluzungu ebyemikono gundi ani ono kaliiso liiso waffe twamuyitanga kaliiso liiso oba ye sayansi kaliiso liiso oyo sayansi batwamuyitanga kaliiso liiso okuyiga ebya gardens ebyogenda okulima ku mboga okukola bu gardens mulina bu gardens ebyona ebyobwebiti
5: oluzungu luno lukucyanga lutya olwo omusomesa bweyayingiranga mu kilaasi tiyakuyambanga
6: sijjukira nga bwenabiyiga mu butuufu sijjukira
5: kati olwava mu kyokusatu oba oyingira kyakumekera
6: kyakuna saasigalamu
5: obanga walina wali ebikuyambako
6: okuteeka
5: olugundi
6: n'obukulu n'obukulu bw'oba omukulu olina ate bwewetaggulula bino ebyoluzungu kagamba nze bagira ne batwala bwebatyo naye nga bino ebirala omaze okubyegattagatta obitegeera neŋŋenda muki nkyokuna nenkisoma nenkiyitamu kyokutaano nenkiyita saasigalamu saasigalamu paka P6 kati bwe ntuuka mu P6 ndi mazi. Mu kiseera ekyo jjajja wange yali yafa mu mwaka gwa 6.
5: Azaala kitaawo
6: maama ndindi kugenze nakulirawa jjajja omusajja yali amaze okufa nkugambye yava Kabale Bugonzi ku lw'embalala kyabakuza ewaabwe era yewa Bukojja bwange naye ye olw'okuba nti yajja ne muwala we kuno kujja okukola ki okulima pamba ne bamuwa ekibanja kinene nnyo waliwo omuganda we yali mwami yamuwa ekibanja ekyo kakati jjajja afa mwaka gw'6 ng'olumaze okukomawo eno ate nsoma maliriza okusoma mu 6 mwebiri bwe maliriza okusoma mu 6 mwebiri sijjukira oba olunaku lwali lwakumeka olwo maama agenzi alimu maama owamwe yali yafa omukulu omuwempeta kati ate nga ne maama omulala ali kusaidi eri gyabeera ku dduuka oba yali anobye nawe nange simanyi kati maama alimu ayingidde mu nyumba muno avuddeyo eri ayingidde mu nyumba muno nafe olwo tusula gye tusula kati nkomawo bange abaana nali nfa kusoma nesijjukira bulungi kakati ntuuka awaka nga mu sitting room eriyo abagenyi omugenyi omu yali muliraanwa waffe basaragana ni ekibanja kyaffe ekibanja kya taata taata yettaka eriri eryettaka naye ekibanja kyoli bamuyitanga mwami male ng'ali mu nju ne taata n'omugenyi omulala kati maama nze buyaba yali akola mirimu gye mu kiyungu ogatyo nkomawo nangenda nga mbabuuza sibyatanno taata bulungi sibyatanno akati nganze nga nfuluma bwe nfuluma kwegama waliwo omulyango ogw'olukuubo bweruti nga bwakati bw'onoolaba naye kulwakuba luno olwange terufulumye naye nga luli lwali lufuluma eno neeri nga wewali akasenge ke nnasulangamu awo kali kumpi n'akadiira ak'emmanju omanye waliwo abakole akadiiro akaliirwamu emmere eri sitinje eryeri akati akasenge kange kaali awo nga mwami male ng'afuluma nga ngamba omanye nno ti oyo omugenyi gw'olaba mu ddiiro nti tatawo gwayagala okufumbisa musiraamu nno namugamba ekiki nti oyo musiraamu gw'olabye taata wo gwayagala akufumbize akutwale koze ti nga nyingira mu kasenge kange nga nzingamu bwenzinze nga nziruka emisinde mwali wattuntu kulimba omusana gwali gwaka bulungi namugamba maama ngenzi temunoonya nga nziruka kati mu kitundu mwalimu maama wange omuto ne bbaawe nga nziruka nga ngenda eyo tebamanya byebamanyi oba banoonya batya oba yanoonya atya byangwa nkutusaanifaakowali
5: na masimu mwana addukiddewa
6: Arua lwali lutalo yayombe ya sama ndoza atau mama unayo we yasitukira nati uwe
5: Nataka sabola amaka
6: Ovayo na zero kanga vayo tukira maze P7 P6 ngenda mu junior Katenga chie sindika okukola ekyo ndaba ni bakuru bange basomye nebo sanze ndi mayirantia mu bantu abafa abasomye
5: nakoto somye
6: nandi si somye wati jukira nti tuli banja wulo okirabe ekyo nga ngamba tebo kuyitoma ngenze mba oli mama wange mubuliddeko kwanze manye nze nzuru si wa tata mbuya yala ngende nfumbi nweze ati omusiraamu kikisoboka na ibeera yo wa mama ngantandika kukola kunoganoga bumwanyi kati nga ndaba mukwano gwange bwe twasoma bwe twamaliriza P7 manya P6 anti 7 ingenda nnyo bakati olw'okuba kati w'embiri nga mugamba ati naye gundi bena tukoze tutya nagamba omanyi waliwo oba yali amuyita maama we waliwo maama waffe akolera eyo bukuumi nti waliyo essomero kujjukira nti tetutwali na masomero ffe abawala nawe nkozi waliwo ba junior nga lya abalenzi naga naye ye bukuumi maama wange yasomesa ye naye nja mugamba tugende eyo gye ŋŋenda yeye yali amaze okufuna ye gye ŋŋenda naye naawe nja kutwala mugambe nti ndeese mukwano gwange ono ati byaliwo byakugamba nti mala kufuna kifo ffe twasituka busitusi na ngugu yaffe nga tugenda munnange namugaye tiye mbibulira sobasooba mpolampola ngenda wa maama mugamba mmanyi ndi wa maama ndi wa maama gwa Tereza naye kakati nfunye gye ŋŋenda okusomera naye agaye kirungi nti katunoonyenoonye mu sente oba yampa mmeka biseera ebyo sente ate zaalise owammeka oba abaana oba zaali abiri sijjukira nsibira ki nange nekolako nga ngula kundi keesi ateeka mu bugoye bwange busuuka nga tugenda ne munnange bena nga tuguka mu Kampala omwo era twasula ku bus park kiro ndowooza ssaawa eyo 8 batuyita ngu tuyingira mu bus nga twolekera Mubende abatambudde ekiro twatuuka Mubende ssaawa 8 abatambudde ekiro
5: okubo lyabanga b
6: lyattaka lyali lyattaka atutuukayo mwaka ki ogwo
5: gwambuulira
6: 69 kaga mwesatu kubanda mara primary na jimara kaga mwebi kaga tinkati kaga mwesatu ni kaga mwena ni junior nga tunga tugenda
5: mwende
6: junior
5: balisani
6: bukumi bukumi okuva Mubende okutuuka Bukumi mayira 24 nnyo kati tutuuka Mubende saa 8 mutuntu musana gwaka nga tuzirinda ate nno kakati ndi mujja kuva wano mugende kakumiro okuva mugende okutuka kakumiro mayiraga na tujifuna taxi nitwala kakumiro na tuvamu nga au waliwo bakupangisa kukola butya tiwali wo tukazigenda wa bukumi na yendoza waliwo okwe kunganya kunganya mukubanga olyo mchala twali na ye ono mkwano gwange gwe yangamba akati nga tusalira kusala magezi nga tufuna entambula nga atuteka batutika oba twafuna sijjukira motoka ki nje tutwala ku ssomero bukubi mayiro meka okuveeka ku miro mayiro nnya twatukayo kuteeka muziri abatandise okutambula ekiro ssaawa nga mmeeka yeyo mwenda nga tumbeera mu bukuumi nga tusoma kakati bukuumi waaliwo bukuumi oyo sijjukira nagundi ani mutuukirivu gwe baagitumba naye nali mmanyi eyabalenzi nga bagiyita St Edward naye ndowooza wali batandiikiriza butandiikiriza okusomesa abawala naye nga mulimu basista nga tusomayo kati mba ndi mu gundi eyokubiri mu ttaamu eyokubiri saddayo eka ate ng'essente ziriwo
5: zikutambuza
6: nga okusomera ogwo naye ngamba basiisa banaye basiisa sirina ssente zigenda kunzizaayo nayeti kakati olina kisi omanye okukola ne mbagamba mmanye okutunga kutunga ku kyalaani nakyeyigiriza nzekka nga njigira kukyataata nzekka kubanga bwe nabuukanga bwe nagendanga ye nabusange ne bantuma okumutwalira kyayi nga ntunuulira bwakolaki bwazanyisa ebigere bino ne bwatwala olugoye lwazunewe kati lumu nali yali agenze kulima nenkwata ekyalaani yali asomesa ebyalaani kati yali agenze okulima budde bwakumajja abayizi tebannajja nga nze nkwata kawuzi we kati nga nkazi nga nkateekamu nga ntandika kusamba tewali muntu kubanga senga waaliwo omuntu balinda opye kawuzi nga nkatunga ka kati katuukeena wanawasemba nazinzeewo nnyuwe nti wagumu ebisonga emenyema ate ekyalaani kyeti kyokwatwako tekyali kyabufuwa ekiti era akisaanikira bwati nijaba abayizi bali eri bwe bati munange era empisa olwagirayo pa nga nzizaako ekikisaanikira nga ngenda ku mirimu gyange emmanju kati yewe yakomawo amaze okunaaba agenda ku kyalaani ani yamenya ekyalaani kyange ani yamenya empiso yange mwe bana mwe ng'ayombesa abo beyaliekitunaba kugendako ku kyalaani watekwo empiso yamenyese yokka nga nze neekubiza teyamanya era atuuse kufa nga sitamanyi nti namenye
5: wafuna akadde n'omubuulira
6: nkiki ekyawo kugambye atuuse kufa nga tategedde ensobi gye nnakola kakati ekyo nkikomezaawo sisambuuza kakati osobola kukola ki okusobola okukola kyokukuuma wano ne bambuuza omanyi okutunga ekyalaani nembaga mmanyi okutunga ekyalaani simanyi kukomola agamba nti akoba omanyi okutunga nti tujja kukomola eyunifoomu z'abaana
7: gotunge ntikale abana ange jeva abasigala ku somero jeva agenderanga mu nimiro jeva akoleranga kibyo bayo za bintu bya febye bya tukozesa nganze sibiri
5: tudde kuchalana
7: namba che nga muwala ko rumula tati munange ho muwala ye gwinagenda naye kozi yagenda n'olubuto teyadda
5: usomela oma mweta yanga bulungi asolo kufuna olubuto olwo
7: ato rumula
5: ino jiyadde wabwe
7: yali abeera awo nga kuyikweta kwennyini awo we yabeera nga mwege awaka wabwe yali wajjajjaawe nze we yafunira olubuto kati tugenda okugenda mu ssomero ng'alulina kati ye yagenda na bino bekani pamba bwe tukozesa naye nga mu biseera ebyo baali tukozesa bugoye kati naamugamba obugoye obwo obuliwa tiate nze nina pamba ne batakifaako kozi alina lubuto alina olubuto kati bwe yadda okuwumulwa etaamu emu yasomayo etaamu etya emu naakolaki natuula tiyadda nsigaddemu bwomu kakati otoke simanye obusente oba babutikaani awo naawe nange simanye naye kolwo maama nakka mu nnimiro ya pamba okukoola anoonya sente zange siri njaga
5: abiri
8: Chenda mwenye katanye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensurio muziki Levye mizanyo Chenda mwenye katanye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensurio muziki Levye mizanyo
9: Focus Construction Company Ye company ye kakasi mokole mirimu jona Eji kwa tega no kuzimba Okua plans ama yumba No kuzisa mateka Cancer approvals Architecture and structure plans Okuzimba kuna Okusereka Roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazi, ntegeza plumbing, okusigarangi, painting, okukorenzi ja, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite Old Competitor Station, essimu, 0-7-7-6-8-5-8-2-0-6, ate ku WhatsApp, tusange ku 0-7-8-1-8-5-8-2-0-6, oba 0-7-5-8-5-8-2-0-6. Focus Construction Company. Let's build the future.
10: Otawanyizibwa ensigo ezireeta malaria, ebiku, ebiyenje, ensowera, munyeera oba nabbubi. Kozesa Mill Insect Killer. Atte ebiwuka byonna ebikutawanya. Mill Insect Killer akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mitazi nga 3 nga wakava ku roundabout y'Ekibuye. Ku kkubo eridda e Makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
11: Ewakage makagoka ngalanje eziruuze ezentuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kona butya bwe tuloota waliwo langi ezikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu kona obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amakago gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world
12: Chiji, wegendereza tanki nunje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
13: Hey, it's a smart tank, it's a steering tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka z'amazzi n'ebyagibye emmere okuva mu steel.
12: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula eby'enjawulo.
13: buli kimu ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga zigumire bugumu ziwangala atenga nyangu okulabirira ekizwa enkizo mukukuma amazzi nebyokunywa ebirala nga biri bulungi
12: ate ebyagi byemmere
13: ebyagi bya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuma emmere yempeke ng'ebijanjaalo kasooli entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye
12: awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi
13: babula naawe tambula n'omulembe dduka bunnambiro ku steel and tube weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu
14: academic registrar wa uganda matters university ategeeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusomo lwa 2026 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma bachelors masters ne phd okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka ey'okusomera wala mu masomo gano agriculture business computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil electronical ne mechanical environmental design ekutuusa ku masters mu architecture health science humanities and social science law medicine mu masters mwokka physical ne biological sciences genda kutabiri kuli okumpi okuli eryankozi masaka lubaga fort poto lira nembale okuteekamu okusaba kwo ng'oyita ku mutimbagano gwa webusaiti kwangu nnyo teekamu umu.ac.ug oba osobola okuteekamu okusaba kwo okulimu ku matabi gaffe agalambikiddwa waggulu jangu osomeremu uganda matters university emu ku ezi ekulembeddemu uganda mu kusomesa n'okubangula abayizi okumanya ebisingawo okuba ku nooti 7347219 abakulembeze ne sitaafu ya radio sapiensi ya fenna tutwala omukisa guno okubeebasa nti mwebale nnyo okubeera w'abawuliriza abaffe mu mpaka z'akamalirizo ezakabbinkano kakatikisimu 2026 ezabadde ku st payes masajja parish mwe twafunidde omuwanguzi ow'okuntikko mugirwa paul ava mu naddangira parish
2: erinnya lyange nze mugerwako naddangira parish neebaza nnyo katonda olw'ekkula lino lyentuuseeko kubeera nga nze muwanguzi omwaka guno neebaza nnyo aba radio sapiensi okututeerawo entegeka eno neebaza abakonda abaateekawo ekirabo kino ekyabawanguzi
14: n'abalala ne bagoberera
3: tamale francis xavier era nga nsomera ku st joseph primary school nnyo obubonero 18
4: erinnya lyange nze ddamu lya edward nsobodde okwangula ttaka ya steel 600 litres
14: basponsazi baffe mwena naddala bahonda by mark centenary banka steel and tube sentimbaga major seminary gaba caritas uganda national office banjidu properties n'abalala mwena mwebale
15: mukulikeeyo awalungi mukuwumulamu okwo akadde kaakano katwala speed tunaatera okuba nga tufundikira olunaku olwaleero lwe tutambula ne ticha waswa okuvaawo ejjinja kalooli parish yatunyumiza kuginvuddeyo twalese oli ku mboozi ya maama anoonya school fees ez'okusoma era nga akakkanye ku yiika ya pamba okubanga afuna ensimbi nusu amakumi 20
6: ogamba omusiri gwa pamba ogwe yagukolera siringi ameka
15: 20
6: nga munene era kintu ekyo buli lwe nkijjukira nempulira nga nange kinkaabya amaziga kubanga maama wange teyalya ku ssente yange kimala munaabi bwenaayimirira n'akwata bwate
15: mukendegere
6: n'atunuulira omusiri gwa pamba n'akaaba n'agamba maama guno ndigumala ddi omusiri guno gwonna ndigumala ddi kyokka siringi ameka
15: 20
6: naye nga munene muzibu naye 20 nga nyingi
15: zaali zisobola okumazisaako omwaka
6: tambu yani taagulima munnange n'agumala n'akolaki simanyi sente bwe zenazifuna ekyo kyo sijjukira akati taamu olwo oluwumula manye ye taamu ey'okubiri n'engimalako eyokusatu ku mulundi ogw'okusatu wama tezajja bano bampa
15: watumbira ebyalaani
6: kati nempumula nenzirayo eka nenfuna sente yateeza nkomyawo mu taamu ey'okumeka ey'okusatu mwetutyo ogwo mwaka nengumalako nentandika n'ogwokubiri ogwokubiri gusaasigalayo
15: basisa tebakweyunira ku luno obayambeko
6: Tewane yunira. Kwa nanga unalima zo kufuna kumanga gawe na umuranga. Nangenda mpaka saa. Nonya aba abiyatago kunogere mwanyi. Kavansa sura. Mwentio. Nani mama kulachi.
15: Nkuyamba.
6: Ninsoma ni marako. Katibwe marako. Nzirika. Otu. Mchisere echo. Nabati. Nseka sitana marako. Junior 2. Njagenda enkoko njeru. Ensube. Njagenda ensube. Njigevi okufumba. Yani mediendo. Wole za. Omwa kogo kwenyini. Bajawo ensube.
15: Galozi.
6: Nsuwe ba mujao mkaga mwena. Ngamba hii kakachate mieta kukulachi. Ngamba ni kwa kukuza ni kakati nsuwe ba mazo kumujao. Kati ngenda kukula antia. Wa sisa. Sisa. Amitanga anseni. Bambi na kufaya fa. Yali hendi ni stress wa feye bukumi iranga faba vudini
15: nge Kampala
6: nga tuangala nyo nyo tuwali habana tuwali habana batano msumeo haba vudini Kampala kakati chafa mnamba nsu vedi habudeo na ye nende nkosi Kene kosi, usomo usomesa. Yeah. Haka magezi nalisi galina.
15: Usomo usomesa.
6: Aha.
15: Waliwe ya galahu, waliwe ya
6: galahu. Ya mfumba.
15: Tue ya nziza, tue ya nzege, ndozo nukuluwa lero. Nebi ya dirira, tuja kubifu na sande. Ja, titugenda kubanga, tue yongira yu. Ilanga abade kukutu hata nsena yu kubisa wabili, guwa singa mbiona. Bote betutambude, ne madamu sala na lubega, okuba awe jinja kalori palishi tubadde tutambula na yolo na kulwa lero nga ye mama father na yoli manyidwa father Joseph Male jagenda tubadde naye mama father tutambudde Sunday sose wabula amba subiza Sunday ya feja tujja kuba tutandikira awo